0: Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa kun kamo mu ne a shafin mu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da kuma stashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Africa ashirin namu na safiyar talata za ku ji cewa kungiyar kasuwanci ta Najeriya ta bijiro da sabbin hanyoyin cinikayya a ciki da wajen kasar a jamhuriyar Niger kuwa mata ne suka yi Allah wadai da cin zarafi ta kafafan sada zumunta idan muka je Ghana akalla likitocin kasar 17 ne suka kamu da larurar kwakwalwa akwai ƙarin wasu rahotannin kan batutuwa daban-daban amma bari in fara da yadda duniyar tamu ta tashi tukuna Salihu Adamu Usman shine sunana
1: DW labarun duniya
0: Iran ta budewa wani jirgin dakon mai wuta a mashigar Hormuz Amerika ta shafe dare na 10 a jerin luguden wuta kan biranen Iran Matasan kungiyar cockroach sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga a India Iran ta kai hari kan wani jirgin dakon danyen mai a mashigar ruwan Hormuz da sanyin safiyar talata lamarin da ya tilastawa ma'aikatan jirgin tserewa nan take wannan na zuwa ne yayin da Amerika ta sake kai wani sabon jerin hare-hare ta sama kan Iran a rikicin da ke da nasaba da iko kan wannan muhimmin yankin har yanzu hare-haren Amerika ba su tilastawa Tehran sassauta matsayin ta kan mashigar Hormuz ba wacce kusan kashi 1 cikin 5 na danyen mai da iskar gas na duniya ke bi ta a lokacin zaman lafiya ministan harkokin cikin gida na Iran ya kai ziyara Pakistan kasar da ke taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikicin sai dai har yanzu ba a san ko za a cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen yaƙi ba ko kuma a'a Amerika ta shafe dare tana luguden wuta kan Iran a wani dare da ya kasance na 10 a jere yayin da bangarorin biyu ke fafatawa domin samun iko kan mashigar ruwan Hormuz. Shugaban Amerika Donald Trump ya sha alwashin daukar fansa kan mutuwar sojojin kasar uku a baya-bayan nan a rikicin. Rundunar sojin Amerika ta ce farmakin nata ya fada kan cibiyoyin sojin ruwa da na kasa da kuma wuraren harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka na Iran. Headquarter rundunar tsaron Amurka CENTCOM ta ce manufar harin ita ce rauna na karfin Iran na ci gaba da kai hare-hare kan jiragen kasuwanci da ke wucewa ta mashigar Hormuz wadda take daya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa a duniya CENTCOM ta kuma bayyana cewa duk da rikicin da ake fama da shi jiragen kasuwanci na ci gaba da zirga-zirga ta mashigar ruwan ikirarin da Iran ta musanta Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan wasu kayayyaki da ake shigarwa kasar daga Canada. Matakin ya zo ne a matsayin martani ga abinda gwamnatin Amurka ta bayyana a matsayin nuna wariya ga motoci da barasa da kayayyakin madara da ake samarwa a Amurka. Yayin da yake kakaba harajin Trump ya yi amfani da sashe na 338 na dokar haraji ta 1930 wadda ta baiwa shugaban kasa ikon sanya haraji har zuwa kashi 50 sun cikin 100 kan kasashen da ake zargi suna nuna wariya ga kayayyakin Amurka wannan ne karo na farko da aka sanya ko kuma aka yi amfani da irin wannan doka cikin kusan shekara 100 da aka kafa ta sabbin haraje-harajen waɗanda za su fara aiki cikin kwanaki 30 za su kuma shafi kayan marmari da ake sarrafawa daga Canada to su kuma waɗannan labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa Ana sa ran 'yan majalisar dokokin Faransa za su amince da wani kuduri a yau talata da zai haramta wa yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da kafafan sada zumunta. Idan hakan ta tabbata Faransa za ta kasance ƙasa ta farko a cikin tarayyar Turai da ta ɗauki irin wannan mataki. 'Yan majalisun dattawa da wakilai sun cimma matsaya kan kudurin ne a ranar Litinin, lamarin da ya share fagen kada ƙuri'ar amincewa ta ƙarshe. Ana sa ran kudurin zai tsallaka taron dukkan wato zai tsallaka tarkon dukkan jam'iyyun adawa a majalisar tare da kasancewa doka ministan harkokin fasahar zamani ta Faransa Anne Hanef ta wallafa a shafin ta na X cewa Faransa za ta zama ƙasa ta farko a Turai da za ta kayyade shekarun amfani da kafafen internet domin kare yara Kungiyar matasan India da ke jagorantar zanga-zanga da ake kira Cockroach Movement ta sanar cewa za ta ci gaba da gudanar da zanga-zangar neman ministan ilimin kasar yayi murabus. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan wata zanga-zanga da ta tada hatsaniya ta kuma hargitsa wato tsakiyar birnin Delhi inda mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga da jami'an 'yan sanda suka jikkata duban masu zanga-zanga daga Delhi da sauran birane sun taru a ranar Litinin domin yin tattaki zuwa majalisar dokokin kasar sun shiga wannan zanga-zangar cewacce ta fara kamar da wasu a kafafan sada zumunta amma daga baya ta rikide zuwa babban al'amari makasudin zanga-zangar ita ce neman ministan ilimi Dharmendra Pradhan yayi murabus saboda satar takardun jarrabawa da ta shafi fiye da dalibai miliyan 2 a watan Mayu. To ma sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa.
1: DW harkokin yau.
0: To a rahotannin namu za ku ji ana ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar hadarin kwale-kwale a yanayin da ko kuma a yayin da damuna ke ƙara nisa a Najeriya. Kasashe masu arzikin man fetur sun fara tunanin bijiro da mafita kan kaucewa rikicin mashigar Hormuz. To sai dai za mu fara shirin ne daga batun neman tarauda CC a Najeriya. Kungiyar 'yan kasuwar Najeriya ta kammala wani taro da ta yi a birnin Lagos na ƙasar inda aka samu musayar ra'ayoyi kan yadda Najeriya za ta ci gaba da harkar hada-hada a ciki da wajen ƙasar. Wannan kuwa ya kasance yayin da shugaban babban bankin Najeriya ke cewa gwamnati ta shirya domin dakatar da ba da duk wani tallafi ga kungiyar masu masana'antun ƙasar. Ga Mansur Bala Bello da rahotonsa daga birnin Ikko.
2: Shi dai taron da aka gudanar cikeke da masana da kungiyoyin cinikayya a ƙasar ta Najeriya inda aka dauki dogon lokaci ana muhawara ta inda za a fi da matsaya da fannin tattalin arziki zai bunƙasa. Gwamna Kodoso ya tabbatar da cewa yin garan bawul ga fannin tattalin arzikin ƙasa mataki ne da zai haifar da fanni mai inganci a nan gaba.
3: The reforms we have undertaken.
2: Yana cewa sauye-sauye ta fannin tattalin arziki a Najeriya da ake dauka yunkuri ne na cimma manufar inganta rayuwar 'yan ƙasa da duk da cewa cikeke da kalubale inda dole ne a rungumi wannan don cimma manufa daya. To sai dai a cewar Alhaji Kasimu Garba Kurfi, shugaban gungun kamfani na APT Ventures a Lagos, matakai na sauyi ta fannin tattalin arziki a Najeriya na fitar da alheri tun kawo yanzu.
4: Tun daga watan Oktoba na bara zuwa yanzu muna watan July wajen wata goma kenan dala ƙasa take naira na sama. Sannan kuma dalar mu wadda take a banki yanzu ta daga da duka bata wuce biliyan 5 ba zuwa 10 yanzu maganan nan da ake ana magana sama da biliyan 51 saboda haka ba mu da wani rauni na cewa ga muna bukatar dala koda za a sau waje kuma muna ganin wannan in aka bi wannan mataki ne wanda zai daidaita al'amura sai dai kuma har yanzu in ka dibi yadda al'amura suke tafiya kasan nan akwai abubuwan da ake son gwamnatin tarayya ta sa hannu.
2: Shi kuwa Alhaji Shu'aib Idris MNI masani ta fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa a dangane da batu na ba da tallafi ga masana'antu a Najeriya.
5: Ina ita babban bankin Najeriya ina karfin shiga ta ce tana ba da bashi. Ai farko ma tukun ba haƙƙinta bane kuma ba ta da isasshen ilimin da za ta kula da irin wa'innan kwastamomi ta ce har tana hurɗa da su. Wannan mataki ya daɗe da ya kamata a ɗauke shi kuma har in ana son a bada tallafin na bashi mai rangwame to a bada bashin nan ta irin wa'innan bankuna da gwamnatin tarayya take da su.
2: Bincike dai ya tabbatar da cewa matakin da gwamnati ke ɗauka a nan gaba kaɗan musamman ta fannin tattalin arziki zai bunƙasa ba da wani ɓata lokaci ba. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
0: To daga Lagos din bari mu nufi Jigawa inda ake ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar hadarin kwale-kwale a yayin da damuna ke ƙara nisa. Hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya auku a garin Malamawa dake karamar hukumar Ringim ta jihar Jigawa. Akan wannan ne Khadija Ahmad Rufai ta tuntubi wani jami'i a kungiyar agaji ta Red Cross a Nigeria wato Comrade Muhammad Deba inda ya fara bayani kan dalilan dake haddasa irin waɗannan haduran.
6: Mutane akwai dan jahilin cewa suna amfani da al'ada mu mun saba kaza ba sai mun yi kaza ba sai mun sa safety guard ba kuma sai ga an lo da al'umma fiye da kima a cikin kwale-kwalen. Na biyu kuma akwai wannan issue na dornan ruwan nan shi ma barazana ne.
7: Okay, yana kaiwa mutane hari ne?
6: Sosai ma domin last akwai wanda ya kashe wanda driver kwale-kwale ne.
7: An taba daukan wani mataki akan shi dornan ruwan?
6: Kin san tsari na mutane masu kula da dabbobi da sauransu ba a kashe su da sauransu amma dai akwai matakan da ake suna yin dan mutum-mutumi ana dan kada masa abu domin su ba sa son kahara.
7: A bara an dauki wasu matakai da aka ce za su taimaka wajen daƙile kifewar kwale-kwale. A ganin ka me yasa har yanzu matsalar ke ci gaba da faruwa? Shin ana aiwatar da waɗannan ka'idoji yadda ya kamata kuwa?
6: Gaskiya mutane mu ba sa bi. Muna da ma'aikata da suke aiki a kananan hukumomi mutanen kamar irin agricultural extension workers to za yi engaging nasu ko in yaso gwamnati ta samu musu wani incentive suna fadakarwa al'umma to gaskiyar maganan kananan hukumomi ko wannan babu wannan kulawan.
7: Waɗannan muhimman matakan kariya ne ya kamata masu tuka kwale-kwalen da su kansu fasinjojin su ya kamata su bi kafin fara kowace tafiya a cikin ruwan?
6: Na farko akwai life jacket wanda duk fasinja zai shiga in ba zai saka ba ya kamar su ce ba za mu dauke ka ba da kuma yawan overload a cikin wannan kwale-kwalen ana fadakarwa akai-akai.
7: To wace rawa yanayin sauyin yanayi kake ganin yana takawa?
6: Akwai wuraren da ruwa baya zuwa yanzu sauyin yanayi ya sa ruwa yana isa wannan gun waɗansu kuma wuraren kuma yashi ne yake cikawa.
7: To a ganin ka waɗannan matakai na gaggawa ya kamata gwamnati, hukumomin kula da harkokin ruwa da kuma al'ummomin da ke zaune a bakin ruwa su ɗauka domin rage kifewar wannan haɗuran kwale-kwalen da ake samu?
6: Saboda damunan ya riga ya shigo inda bakin dam ko yanzu kusan ƙasa ya fara cikewa a yi ƙoƙari a yashe shi har ila yau a sake faɗakarwa al'umma mazauna wannan bakin ruwan a ƙara wa mutane ilimin cewa to gashi. Kuma idan in ruwa ya zo su lura cikewan yashin direbobin kwale-kwale su ringa lura da yanayin gunsu akai-akai domin gaskiya magana shine mutane suna son tunatarwa akai-akai.
7: Kana ganin kaman saka kaman jami'an tsaro a bakin ruwan shi ma zai taimaka watakila wanda su dinga kula da yanayin shigar da mutane suke da makawa?
6: Sosai ma akwai wani hukuma da ake kiransu Forest Guard su ma za su iya taimakawa da jami'an tsaro lallai zai taka rawa sosai ma kuwa.
0: Comrade Muhammad Deba jami'i a kungiyar agaji ta Red Cross a Nigeria kenan. To bari mu nufi Jamhuriyar Niger. Matsalar cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar kafafen sada zumunta na ci gaba da zama babban kalubale a kasar. Domin wayar da kan al'umma da kuma karfafa yaki da wannan matsalar kungiyar APAC Niger na gudanar da gangamin wayar da kai a birane da ma yankunan karkara. Wakilin mu Salisu Kaka ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Maradi.
8: Cin zarafin mata da 'yan mata da ke da alaka da bambance-bambancen jinsi na ci gaba da zama wata babbar matsala a kasashe masu tasowa irin su Jamhuriyar Niger da ma sauran kasashe na duniya. A baya-bayan nan kuma kafafen sada zumunta sun ƙara zama wata sabuwar hanyar da ake amfani da ita wurin cin mutunci, zagi, barazana da kuma yaɗa hotuna ko kuma bayanan sirri na mutane ba tare da izininsu ba don cin zarafinsu. Don tunkarar wannan matsalar da sauran matsaloli masu alaƙa da cin zarafi, kungiyar APAC Niger, wato kungiyar mata ƙwararru 'yan jarida ta Afirka, ta kaddamar da wani gagarumin kamfe na wayar da kan al'umma na maradi da ma na kasa baki daya domin karfafa yaki da duk wani nau'i na cin zarafi. Malama ko suka yi Balkisa ita ce shugabar kungiyar reshen jihar Maradi.
9: A matsayin ta na kungiyar yan jaridu ta mata, muna da alhakin wayar da kan yada sahihan bayanai da kuma tallafawa kokarin da ake yi na kare haƙin mata da yara, saboda mun yi imani cewa kafofin yada labarai yana da muhimmiyar rawa wajen hana cin zarafi da karfafa waɗanda suka tsira su nemi taimako.
8: Rashin fahimtar ma'anar cin zarafi bisa bambancin jinsi na daga cikin abubuwan da ke maida hannu agogo baya akan yaƙi da matsalar yadda ya kamata. Rashida Shebu wata ƙwararra ce kan yaƙi da cin zarafi a ƙungiyar Red Niger.
10: Shi cin zarafi abu ne wanda duk in an ma mutum shi ba tare da sarran shi ba, wanda zai iya ma mutum illa a bisa lahiyar shi ko a bisa kwakwalwar shi ko a bisa cigaban shi. Akwai hwaɗe, akwai bankashi, akwai arman dole ko arman gaugawa, tauye haƙi, yanzu kuma akwai sabon musgunawa da ake yi wanda ya shahi salula, yahi wanda ake yi na tsakaninka da mutum kawai. Cikin minti guda za a aika abu, in ya riga ya taro shi zai yi wuya.
8: Shugaban kungiyar kare haƙin ɗan adam ta ANDD a shirin jihar Maradi, Malam Sadisu Abdu, ya bayyana hanyoyin da yake ganin za su taimaka wurin ragewa ko kuma magance wannan matsalar ta yawaitar cin zarafin mata da 'yan mata.
11: Na harko dai kamar su masu cin zarafin ya zamanto a ji hankalin su bisa kan irin illar da abin yake kawowa. Dukkan wanda ke da hannu wanda zai kawo gudunmuwar shi dan wannan abu ya rage. Sarakai galgajiya su ma kankan su da su da masu ungoni su ma suna yi bakin rai bakin wama da yanda za su jawo hankalin jama'a bisa kan irin wannan cin zarafi.
8: Gangamin wayar da kan jama'a irin wannan da kungiyar AFAC Niger take ci gaba da yi na daya daga cikin matakan da ake sa ran za su taimaka wajen rage cin zarafin mata da 'yan mata. Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
0: To su kuma waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Salihu Adamu Usman ne ke gabatar muku da shirin safe. Nan gaba za mu je jamhuriyar Niger ɗin domin sauraron rahoton darasin rayuwa, amma kafin sannan bari mu nufi Ghana. Kungiyar likitoci a ƙasar ta ce wasu daga cikin mambobinta 17 suna fama da matsalolin tabin hankali, yayin da wasu 12 ke karɓar magani saboda shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wannan ba shi ne karon farko da ake ganin alamun irin waɗannan matsalolin ba a wasu ƙasashen Afirka, a yayin da likitoci ke fama da jinyar marasa lafiya a cikin yanayi na ƙarancin albashi da kayan aiki. Ga rahoton wakiliyarmu Ramatu Abubakar Jawando.
12: A dai tattaunawa da na yi da Dr. Divine Indobi Banyubala, na nemi sanin abubuwan da ke haifar da karuwar matsalolin lafiyar kwakwalwa da kuma shan miyagun kwayoyi a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya.
13: Currently, we submitted a proposal and this year we convened a stakeholder engagement to act.
12: Ya ce a hali yanzu mun gabatar da wani kuduri, kuma a watan Fabrairun wannan shekara mun shirya taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin yin nazari mai zurfi kan abubuwan da ke haifar da wannan matsalar. Ministan ya amince a gudanar da binciken farko da zai taimaka mana wajen fahimtar girman matsalar da kuma hanyoyin magance ta.
13: We should be the appropriate responses or remedies.
12: Kawo yanzu dai, majalisar ta bayyana cewar ana baiwa ma'aikatan da abin ya shafa kulawa da tallafi da ya dace. Ta jaddada cewar ana tafiyar da lamarin cikin takatsantsan domin kare lafiyar majinyata da kuma jin daɗin ma'aikatan kiwon lafiya da abin ya shafa. Dr. Banyubala dai ya bayyana yadda majalisar ta gano wannan lamarin yana mai cewar.
13: As a professional regulator we have.
12: A matsayinmu na ƙwararru, muna da tsari na shigar da ƙara da kanka, don haka wasu daga cikin ma'aikatan sun shigar da ƙara, kuma yan uwa da kuma wasu abokan aiki. Dole ne mu gode wa ƙwararrun ma'aikatan da suka yi hakan don kare lafiyar jama'a.
13: To protect public health and safety.
12: Ko da shike babu wani tsarin duba lafiyar kwakwalwa akai-akai ga likitoci da likitocin haƙora a Ghana, amma Dr. Banyubala ya ce suna ƙoƙarin cimma wannan burin. Ita dai Sarofori, yar jarida kuma ƙwararriya kan batutuwan kiwon lafiya na kusan shekaru 20.
14: There are some patients with chronic illnesses who come.
12: Ta ce ba ta yi mamaki da wannan lamarin ba. Akwai wasu marasa lafiya masu fama da cututtuka na dogon lokaci da ke kwana a asibiti na tsawon lokaci, inda ma'aikatan lafiya ke kulla alaka ta musamman da su tare da fatan samun saukin su. Hakan kan zama babban kalubale a duk lokacin da suka tuna da lamarin. Sakamakon haka sai su fara shiga harkar shan miyagun kwayoyi da sauran munanan ayyuka. Na tabbatar akwai ƙarin ire-iren waɗannan lamura.
14: I'm not surprised at all. I'm sure there are more.
12: Majalisar dai tana kira ga ƙwararrun likitoci da ke fuskantar ƙalubalen lafiyar kwakwalwa ko shan miyagun kwayoyi da su nemi taimako da wuri. Tana mai jaddada cewar shiga tsakani cikin gaggawa yana matukar muhimmanci ga murmurewa da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan ƙwararru. Rahamatu Abubakar Mahmud Jawando, TW Hausa, Accra, Ghana.
0: To su kuma kasashen duniya masu arzikin man fetur da kamfanonin jigilar man gas sun fara tunanin bijiro da mafita mai bullewa ta gudanar da harkokin kasuwanci ba tare da cikas ba sakamakon yadda yakin Amurka da Iran a yankin Gulf ya tsayar da kasuwancin su cek sanadiyar musayar wuta a da kasashen biyu ke yi wato a mashigar Hormuz kenan. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya hada mana rahoto kan wannan batu.
15: Kusan watanni hudu kenan da barkewar wannan yaƙi da yaƙi cinyewa tsakanin ƙawancen Amurka da Isra'ila akan Iran. Bayan hararren farko da ƙasashen biyu suka kaddamar akan Iran a ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Lamarin da ya haddasa tashin farashin mai a duniya la'akari da cewa kashi ɗaya cikin biyar na arzikinsa a duniya na wucewa ta mashigin Hormuz, wanda Iran ta toshe a matsayin martani ga yaƙinta da Amurka. Daga cikin sabbin dabarun da 'yan kasuwar man suka fara yunkurin samarwa akwai shimfiɗa bututun tunkuɗin man zuwa sassa daban-daban na duniya. Ko da yake aikin zai laƙuma biliyoyin dalolin Amurka cikin tsawon shekaru kafin kammala shi, wanda zai shafi ƙasashen Iraki da Jordan da Kuwait da Saudi Arabia da kuma Turkiya. Da yake tsokace kan turka-turkar da ke wakana a yankin Gulf mai arzikin man fetur, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Free University ta birnin Brussels na ƙasar Belgium, Guntram Wolf, ya ce duk da tsawon watannin da Iran ta kwashe tana shan lugudan wutar bama-bamai na ƙawancen Amurka da Isra'ila, har yanzu abin bai kai ga kassara ƙarfinta na mallake ikon kula da mashigin Hormuz ba. Bayan toshe jigilar albarkatun man da ake gudanarwa a wannan ziri. Kusan kwanaki goma kenan da hadarar dakon tankunan man ta tsaya cek a mashigin, sanadiyar hararren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa ƙasashen Bahrain da Kuwait da kuma Jordan. A gefe guda kuma Amurka na ci gaba da farwa Iran ɗin domin sare mata fika-fiki, tare da soke alfarmar da ta yi mata ta janye takunkumin sayar da man fetur bayan cimma yarjejeniyar dakatar da yaƙin a watan Yunin da ya gabata. Ko da yake Iran ɗin ta samu maƙudan kuɗaɗe na cinikin man a kwanan nan bayan janye takunkumin kafin wargajewar yarjejeniyar tsagaita wutar a koma gidan jiya. Gabanin barkewar wannan yaƙi na Gabas ta Tsakiya, a kowace rana 'yan kasuwa kan yi sufurin gangar mai miliyan 20 a mashigin Hormuz, wanda lokaci guda da fara yaƙin ma'aunin ya faɗi zuwa ganga miliyan 14,600, in ji hukumar tattara bayanan hadadar makamashi ta Amurka EIA. Masana sun yi gargaɗin cewa matuƙar hararen Amurka suka ci gaba, hakan ba zai haifar da alheri ga fannin tattalin arzikin duniya ba, domin Iran ɗin za ta waiwaya kan cibiyoyin makamashin makwabtanta domin wargaza su da suka haɗa da matatun man fetur da gas da bututai da tashoshin ruwa, lamarin da ka iya jefa yankinsu cikin mummunan yanayi na ƙangin rayuwa. Cibiyar kula da hadadar jiragen ruwa ta ƙasar Girka Mareks na cikin masu yin wannan jan hankali, tana mai ƙarin hasken cewa saƙon da Iran ke aiki wa duniya a fili yake ƙarara, wanda take nufin ko dai a bar kowace ƙasa ta Gulf ta yi cinikayyarta bisa doron gaskiya da adalci, ko kuma a yi mutuwar kasko kowa ya rasa, wato dai kowace ƙasa ta tashi a tutar babu, tunda ita ma an daƙile ci gabanta.
0: To a gaida Muhammad Abdulkarim Muhammad, kuma kyan alkawari cikawa bari mu koma jamhuriyar Niger, saboda matasan kasar da suka rungumi haƙar zinare ta barauniyar hanya a matsayin hanyar neman kuɗi sun ce sun koyi darussa da dama daga haɗarin wannan al'ada da ta zama ruwan dare ga matsayin wato ma ba ma Niger kaɗai ba da ma sauran yankin Sahel. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa, wakilinmu na da magaran larwa na Malam Hami ya aiko mana da wannan rahoton a matsayin shimfiɗa.
16: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na mai da hankulansu ga aikin haƙar zinare ba tare da tunanin irin haɗarin da ke tattare da hakan ba, inda ko bayan guba da ƙurar da ake shaƙa akwai haɗurra masu tarin yawa, lamarin da ya sa Abdusalam Mutari bayyana irin darussan da ya ɗauka game da haƙar zinaren.
17: Can ba su ɗauki ɗan adam wani abu ba, ya kai ka kilo 500 fa a daji, sai kai wata huɗu baka tako ba gari, kawai daga mutum ya zo hutar ga hejeji kun ji ga kai na kwancin ya kai na wata uku a daji, wanda ban san lokacin da rana take wata ta haɗawa ba sani. amma yanzu suka dauke ka aiki masu gida a gaban ku zuwa hudu a kashe ku muku ku ci gaba da aiki baka izin da zaka shiga ka aiki ne sun da ka dawo wannan dole ka shiga rijiya baka yin baka baki irin ni ban dawo har yaci na halin su ai da kakali ne ka san kawai an shawuya
16: ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu hakar zinare ga Sufyan Mamman da ya mayar da aikin hakar zinare tamkar sana'ar yau da kullum matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi ganin irin yadda yake kashe kuɗi ba tare da tunanin irin wahalhalun da ya sha a wajen budar su ba
18: hanyar dawowa ma nan gida ribobuwan nan an kuka to cikin saharan nan wallahi suna tare mutane abinda ka riko na hanya na mota shi suka same ku shine suke amshe muku kan wata sallah haka ko wani mantar in ka dan kuɗin mota wanda ka rike na guzulnika hanya cikin sahara hallo suna karbe mutane motoci yanzu a wannan sawar da nayi abinda Allah ya sa na samu in kaji irin yanayin kashe san da nayi kai ma kanka kai ma je kai tunanin wai irin wannan halar da na sha na samu bana tunanin da ma irin kisan da nake musu abin ya rike wani mamaki
16: to wani darasi ka dauka yanzu
18: gaskiya yanzu na koyi karatun ta yanzu irin wannan kashe kudin yanzu gaskiya sai a hankali kawai ya rika lallaba ana juya su kadan kadan
16: matsalolin da ake ganin sun fi bakin budu yawa da masu hakar zinaren ke fuskanta to kowane darasi Hassan Shebu daya daga cikin matasan da ke hakar zinare ya rike akai kawon da yake zuwa hakar zinare
19: wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutun guda wanda rijiya ta yanke mishi a wancan zuwon nan ma na harko shi ma akwai mutun guda wanda shi na wanki gawar shi ma rijiya ce ta hada mishi gaskiya na dau darasi sosai kawai sai da yace Allah ubangiji wannan guri ya mana tsakani ba mu watan mu koma saboda akwai sai da rai akwai wasa da rayuwa akwai wasa da lahiyarka kanka wani lokacin ruwa na iya yanke muku mai gidanku bai zo ba sai ya dauki sati sati bi wata ya kamu ku ruwa wallahi na daura rasi sosai
16: sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu hakar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitowa fili a bainar jama'a sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai Larwana Malam Hammi sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram Jamhuriyar Niger
0: to an gaida Larwana kuma karshen rahotannin namu kenan na wannan safiyar sai dai kafin mu sallama wasu daga cikin manyan labaranmu na wannan safiyar sun hada da Iran ta budewa wani jirgin wato da kuma mai wuta a mashigar Hormuz sannan ita kuwa Amurka ta shafe dare na goma a jerin luguden wuta da take yi kan biranen Iran din amadadin wanda ya tsara shirin Zaharuddin Umar Dutsen Kura Salihu da Musman ke cewa muni lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
20: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Man sauraro barkamu da kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa da DW da ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa shugaban majalisar tarayya ta Najeriya Right Honorable Tajuddin Abbas ya maida martani akan kallon da ake yi wa 'yan majalisa ta goma a matsayin 'yan amshin shata saboda yadda suke hanzarin amincewa da duk wata bukata da shugaban Najeriya ya aika musu. An kaddamar da shirin yin rajistar yara 'yan kasa da shekara 5 ga tsarin inshorar lafiya a gaya ta Jamhuriyar Niger. Kasashen da ke makwabtaka da DR Congo mai fama da cutar Ebola sun fara karfafa binciken sa ido kan cututtuka akan iyaka da kuma daukar matakan gaggawa don hana yaduwar cutar mai saurin kisa. Wannan da ma wasu rahotannin ne za su zo maku, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labaran duniya.
2: Wakilan Iran sun fara ganawa da masu shiga tsakani a Pakistan don sulhunta yakin da kasar ke gwabza da Amurka. Mutane 10 sun mutu a India sanadiyar tashin wuta da iskar gas ta haddasa a wajen aikin madatsar ruwa. Majalisar Dinkin Duniya na fargabar mutuwar 'yanci rani kusan 150 a gabar ruwan Mauritania. Wakilan Iran sun fara ganawa da masu shiga tsakani a kasar Pakistan yau Talata. A gogarin sake lalubo hanyoyin kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita fitar yakin da ke wakana tsakanin Iran da Amurka, wanda ya kara zafi a 'yan kwanakin nan. Pakistan ce ta karfafa a gwiwar sake wannan zaman ganawa tsakanin kasashen biyu bisa turbar diplomasiya, inda ministan harkokin cikin gida na Iran Iskandar Momeni ya sauka Islamabad da babban birnin kasar tare da samun tarba daga babban hafsan sojin ta Field Marshal Asim Munirko. Kuma nan gaba wannan Talata zai gana da Firaministan kasar Shehbaz Sharif. Ko da yake babu wani ƙarin haske kan sharuɗan da za a gindaya a yayin wannan tattaunawar sulhu don tsayar da yakin, a wannan Talata Iran ta kai hari kan jirgin takun tankar mai a mashigin Hormuz, wanda ya tilasta ma'aikatansa tserewa su bar shi, yayin da Amurka ta shiga rana ta 10 ta barin wuta a kan Iran ta sararin samaniya. Ko a ranar Litinin an jiyo shugaban Amurka Donald Trump na alwashin tsananta munanan hare-hare kan Iran domin ɗanɗana kuɗarta sakamakon kashe sojojin Amurka da ta yi a ƙasashen Jordan da Iraq kwanan nan. Hukumomi a India sun tabbatar da mutuwar mutane 10, wasu 17 kuma suke ɓatan dabo, sanadiyar tashin wuta da ake zaton iskar gas ce ta haddasa a wajen ginin madatsar ruwa da tashar lantarki a jihar Sikkim mai tsaunukan Himalaya da ke arewa maso gabashin kasar wadda ke da iyaka da China. Wata jami'ar gwamnatin kasar mai suna Anupama Tamling ta shaida manema labarai cewa wutar ta tarwatsa bututun da suke madatsar ruwan a ranar Litinin, wadda ke samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 500. Kusan makamancin wannan hadari ya taɓa faruwa a shekarar 2023 a arewacin jihar Uttarakhand, inda ruptawar rami ta binne ma'aikata 41 kuma suka shafa tsawon kwanaki 17 a ƙarƙashin ƙasa kafin samun damar ceto su a raye. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabar mutuwar 'yanci rani kimanin 144 a gabar ruwan ƙasar Mauritania sakamakon ɓatan dabo da jirginsu ya yi tsawon mako guda. Wani aikin ceto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar cikin rukunai uku daga ranar 14 zuwa 18 ga wannan wata na Yuli, ya samu nasarar ceto 'yanci rani da 'yan gudun hijira kimanin 387 da ransu a kan ruwan. To sai dai babu cikakken bayanin halin da mutane 144 ke ciki bayan tashi daga Gambia a ƙoƙarinsu na isa ƙasar Spain, inda suka shafa tsawon kwanaki 25 a kan ruwan ba amo ba labari. Wannan dalili ya sa hukumar ayyana su da cewa ko dai sun mutu ko kuma su ɓata, kamar yadda kakakinta Matthew Saltmarsh ya sanar a birnin Geneva. Mr. Saltmarsh ya kara da cewa a bana kadai sun aiwatar da aikin agajin kubutar da 'yanci rani har sau 17 a ƙasar Mauritania, tare da ceto mutane 2,147 a raye. Mutumin nan da ake zargi da kashe mutane 6 a gidan kula da ƙananan yara a Jamus ya halaka kansa a kurkuku a yau Talata. Kamar yadda ma'aikatar shari'a ta jihar Lower Sokoto Zeni ta sanar. Mutum mai suna Fatih Kanji an ajiye shi ne a daki ɗaya shi kadai a gidan yarin inda ma'aikatan kurkukun suka same shi a mace. Labarin da ya sa ma'aikatar shari'a ke ganin cewa shi kadai ya kashe kansa. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa kasashen duniya masu arzikin man fetur sun fara tunanin bijiro da mafita mai billewa ta gudanar da harkokin kasuwanci ba tare da cikas ba sakamakon yakin Iran da Amurka da ya kawo tsaiko a harkokin kasuwancin su. Muna kuma tafa da shirin duniya mai yayi da lafiya jari. Za ku ji kuma ra'ayoyi masu sauraro kan batutuwan da ke ci musu tuwa ƙwarya. Amma bara mu fara daga Najeriya. A yayin da ake ci gaba da zargin Majalisar Dokokin Najeriya da zama ƴar amshin shata, shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Abbas Tajuddin ya yi watsi da wannan zargin. A cikin wata hira da ya yi da wakilin DW Hausa Uwaisu Abubakar Idris, Honorable Tajuddin ya ce dukkanin matakan da suka ɗauka a majalisar suna yin su ne da zimmar samar da ci gaban Najeriya. Sai dai wakilin mu ya fara ne da tambayarsa kan batun ƙudurin dokar 'yan sandan jihohi wacce ke haifar da damuwa da tsoron gwamnonin jihohi za su yi amfani da ita don biyan buƙatun kansu na siyasa. Ga kuma amsoshin da ya bayar a tambayar.
3: Abin da ya shafi tsaro ya fi ƙarfin abin da yake za a ce, ne girman shugaban ƙasa ya duba sai ya ga cewa akwai wurare da yawa wanda in muka ce wannan doka za mu yi amfani da ita to za a samu matsala. Musamman wajen checks and balances da muka yi magana, duk abubuwan da ake tunani na fargaba akan yadda kila wasu gwamnoni za su yi amfani da shi don wasu cigaban kansu, waɗannan 'yan sanda na jiha ba za su samu dama ko ku gwamna ba zai samu dama yadda zai iya amfani da su don cigaban kasa.
4: Right Honorable, Najeriya na da kasafin kuɗi guda uku da suke tafiya tare, abinda ke haifar da rudani wajen aiwatarwa. Inda mun ji shugabannin ma'aikatu na ta kukan cewa ba a saka musu kuɗaɗe. Me kuke yi ne akan wannan sanin cewa hurumin ku ne shirya kasafin kuɗi da ma sanya idanu wajen aiwatar da shi?
3: Yawan yin budget ba shi ne wai zai sa a samu dama a yi abin da ake so. Akwai bukatu na abubuwa da ya kamata a yi a gwamnatance, amma hanyar da za a samu ƙarin kuɗaɗen da za a yi fanan su waɗannan ba su canza ba. To shi yasa aka yi ta goyon kasafin kuɗi wannan da wancan da wancan, kuma kowannen su in aka duba zai ga ba a yi abin da ya kamata ba, saboda kokon ƙaryan kuɗin da za a samu guda ɗaya ce. Shi yasa a 2025 mai girma shugaban ƙasa ya ce da mu ci gaba da yaudaran kanmu muna ta supplementary, a kawo bill guda ɗaya wanda zai haɗa duka waɗannan supplementaries ɗin da main budget da aka yi a baya. Mu ma mun damu a kan wani al'amari, za mu kuma iyakan ƙoƙarin mu tabbatar da cewa ba a ci gaba da irin wannan practice na multiple budgets ba a cikin shekara ba.
4: Shugaban Majalisar Tarayya, ina aka kwana ne akan batun ƙudurin dokar baiwa mata kujeru na musamman da za su yi takara? Domin kun bayyana wani shiri na amfani da tsarin wakilan masu zaɓe, wato Electoral College, akan wannan. Ya kuke tunanin yin wannan ne?
3: Mata a zaɓe su furu abin da muke kira Electoral College, wato indirect election. Ba za su je su shiga form ne su yi takara na kujerun da suke majalisa a halin yanzu ba. Ƙari ne za a samu, kowace jiha za ta samu ƙarin kujera guda ɗaya, wanda ke mata ne zalla kawai za su yi takara a kai. Amma kuma yadda za su yi takarar ya ɗan sha bamban da yadda muke takarar sauran kujeru. Wannan kuma tsari mun yi shi ne a ci gaba da yin shi har shekara 16 masu zuwa na gwaji ne.
4: Wannan majalisa ta 10 al'umma na mata kallon ƴar amshin shata, saboda kusan duk abin da shugaban Najeriya ai kuma konan take kuke amincewa da shi.
3: To menene amshin shata? Abubuwan da ya kawo na dokokin nan duka da na zana. Ga mun guda ɗaya wanda yake al'umma ba suna karɓar da su ba. Ko ko wani ya kawo wata doka ne muka ce ba za mu bi ba, ko ya ba mu shawara ya ce ga irin dokan da ake so ku yi ba mu yi ba. abu ne in mun kawo gwamnatin tarayya ta ga cewa yayi daidai da abin da al'umman kasa ke so sukan yadda yanzu misali wannan bill na regional development commission ai ba tunanin shugaban kasa bane daga majalisa ya fito mu ne muka kawo ya kuma tufa ya ga daidai da abin da yake ganin cewa ya dace ayi ya karba so dan shi ya kawo wani abu wanda muke ganin shi ma din na ya dace da namu ai kaga ba matsala bane ina so mutane su fahimta a duk majalisan duniya in ka take akwai wannan fahimta tsakanin gwamnatin da take mulki da majalisa wanda take mulki
1: to idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa an kaddamar da gangamin kidaya da yin rajista kyauta cikin tsarin inshorar lafiya na gunduma a unguwanni daban-daban a birnin Gaya a jamhuriyar Niger an dai so mai yin wannan gangami ne daga ranar 18 zuwa 25 ga watan Yulin 2026 kuma ya shafi mata masu juna biyu da yara ƴan ƙasa da shekaru 5 kawai waɗanda za su amfana da wannan tsarin inshorar lafiya na kyauta daga Gaya wakiliyar mu Ramatu Isa Wanki na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta hada mana
5: Yanzu aka dai jami'an rajista sun soma zagaye a cikin unguwanni da ma kauyuka wanda ake iya isa a fadin gundumar Gaya za su kuma rinka zuwa gida-gida domin tantancewa da kuma yin rajista waɗanda suka cancanta mai kifi za ku sance ɗaya ne daga cikin jami'an da ke yin rajistan ya yi wa tashar DW ƙarin bayani da cewa
6: duka yaro wanda ya samu wannan kati in ya zo likita uban shi ya huta wallahi porta porta ne yake gida-gida kaga sai ka san ya kwara sai san ka mun kai sallan magrib cikin Gaya na can mun kai sallan magrib tun bayan azhur da an ka zo nan muna yi da mun kai sallah gidan kurai fatan da muke yi mutum kada ya gani kaman siriri ta ne a'a abu ne mai muhimmanci ga mace mai siki ga yara kanana a yi musu
5: mata fiye da 1000 da kuma yara fiye da 2000 ne za su samu gashiyar wannan rajistan domin yin rajistan mata masu ciki dole ne su tabbatar da littafin kula da juna biyu cewa da carnet de consultation prenatal yaran da ba su kai shekara 5 ba kuma dole ne a tabbatar da takardar haihuwar su ko kuma littafin kula da jariri bayan haihuwa Musa Larabo Abdu Baki shine shugaban kungiyar ta Assurance Maladi ya ce wannan tsari ne da sun kai a wani mataki na kawo taimako ma waɗannan al'umman waɗanda suke da rauni sosai
7: kaman dai tsari ne mun ku dauka mun ku gani deja les enfants zero sans cancer une couche wanda deja ba su biya a wajen prise en charge na likita mata masu ciki kuma in kun gani in sun tai wajen awon nan su ba su biya amma ba su da lafiya dole ne su biya dan a musu magani shine mun ku gani yanzu ya zamu yi mu taimaka musu kare taimaka musu su ma paske mun kungiyar mu na Assurance Maladi dan a taimaka
5: magidanci kuma dan jarida Haruna Hanci ya ce wannan tunani ne mai zurfi da ƴan kungiyar sun kai musamman ma da yake ana cikin lokacin da cutar zazzabin cizon sauro ke damun mata masu ciki da kuma yara kanana
8: rubuta yara ƴan kasa ga shekara 5 da mata masu siki bisa wannan rajista abu ne mai muhimmanci sosai game da wato sara lahiyan al'umma idan kuka duba yawancin cututtuka ma kanana duka yafi kama wato yara kasa ga shekara 5 da kuma mata masu juna biyu to saboda haka ne Assurance Maladi Departmental ta Gaya kinnan da ake cewa insurar lahiya wato yayi tunani mai zurhi ganin cewa tunda wannan insurar lahiya a cikin Gaya yake ya kamata ya kula da wannan fanni a cikin tahiyar su kuma sai aka yi nura cewa lallai idan an rubuta yara ƴan kasa ga shekara 5 kinnan za su ci gaba da wato yin amfani da wannan insurar lafiya da cewa Assurance Maladi
5: wannan matakin dai shine ya zama karo na farko da an ka so mai yin irin sa a nan garin Gaya kuma ana ganin zai kawo ci gaba sosai a fannin kula da mata masu ciki da kuma yara kanana musamman ma waɗanda ke zaune a cikin ƙauyuka Harira wata mata mai ƴaƴa kanana ta ce wannan matakin zai kawo ci gaba a fannin kiwon lafiya
9: kuma zai kawo mana sauki sosai mu da muke da yara kanana inda wata rana zaka ga yaron ka bai da lafiya baka da kuɗin magani ko kuma baka da kuɗin zuwa asibiti sai dai ka aje shi gida ka dinga bashi sokomal ko kuma paracetamol
5: ƙarshen rahoton kenan Ramtu Isa Wanki DW Hausa daga Gaya a jamhuriyar Niger
1: Kuna shan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kasashen Uganda da Rwanda da Zambia sun fara karfafa bincike kan iyaka tare da sa ido kan cututtuka da kuma daukar matakan gaggawa domin hana yaduwar cutar Ebola mai saurin kisa. Wannan rigakafin da ya biyo bayan yaduwar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ke kara ta'azzara, lamarin da ke kara haddasa damuwa game da yaduwar cutar akan iyakokin kasar. Muhammad Awal Balarabe na dauke da karin bayani.
10: Kasashen da ke makotaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kara himma a fannin kiwon lafiya wajen tantance masu tsallaka iyakoki don shiga kasar su don rage barazanar kamuwa da cutar Ebola da ake shigowa da ita daga kasashen waje. Bayan sake barkewarta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, a Zambia jami'an kiwon lafiya na aikin tantancewa akan iyakoki don tabbatar da cewa ba a samu waɗanda suka shigo da cutar Ebola ba. Dr. Na'im Dalal, daraktan da ke kula da cututtuka da ke saurin yaduwa a cibiyar lafiya ta Zambia, na cewa an karfafa matakan rigakafi a duk fadin kasar.
11: IPC infection prevention and control is currently being activated.
10: Matakan rigakafi da binciken kamuwa da cutar an fara daukan su don kare rayuka. Wannan ya hada da karfafa matakan tsafta da kayan kariya da yawa, sannan amfani da takunkumin rufe fuska da ma dai wanke hannu da sabulu da ruwa da za su zama
11: tilas.
10: Ita ma dai Uganda da ta yi nasarar shawo kan cutar Ebola a baya ta ninka matakan sa ido akan iyakarta da DR Congo. A yayin da ike magana a gidan talabijin kasar Uganda, Dr. Beda Senkware na asibitin Kabale na cewa gundumomi uku na yammacin kasar sun kasance cikin mawuyacin hali. Hadarin kamuwa da wannan cutar Ebola yana da yawa. Muna da gundumomi uku da ke kan iyaka da DR Congo, wato Kisero da Kunungu da Rukungiri. Waɗannan gundumomi uku an sanya su cikin mafi girman hadarin kamuwa da cutar Ebola. Rwanda ma ta karfafa gwajin lafiya akan iyaka tare da shirya tawagogin binciken waɗanda ake zargi da kamuwa da cutar Ebola. Sannan kasashen yankin na hada gwiwa don tunkarar Ebola, inda kungiyar raya tattalin arzikin gabashin Afirka EAC ta amince da wani tsari na inganta shirin rage hadarin kamuwa da cutar Ebola akan iyakokin mambobinta. Babban sakataren EAC Stephen Bundi ya ce kasashen mambobi na aiki tare da cibiyar kula da cututtuka ta Afirka CDC da ma dai hukumar lafiya ta duniya da sauran abokan hulɗa don faɗaɗa sa ido da gudanar da gwaje-gwaje don ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa, tare da wayar da kan al'umma kan haɗari da kuma matakan yaƙar ta cikin sauri. Wannan ƙara ɗamarar tunkarar Ebola ya biyo bayan gargaɗin da WHO ta yi cewa cutar na iya zama mafi girma da za a fuskanta idan aka kwatanta da alƙaluman da aka bayar tun da farko. Darakta janaral na cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Afirka CDC, Jean Kaseya, ya yi kira ga ƙasashe makauta da su ƙarfafa sa ido da ninka gwaje-gwaje don inganta gano cutar da wuri. Yana mai cewa gane Ebola a kan lokaci yana da matuƙar muhimmanci don hana yaduwarta.
12: That is putting clearly countries.
10: Ya ce wannan ya sanya ƙasashe da ke makotaka da Congo cikin haɗari. Yanzu Ebola ta bazu zuwa Uganda da sauran sassan DR Congo. Idan ƙasashen ba su ƙara himma wajen gano cutar ba, suna cikin haɗari. Wannan shine saƙon da muke mika wa ƙasashen. Idan kuna kusa da DR Congo, don Allah ku ƙara ƙarfin gano cutar. Ebola ta fara ɓarkewa ne a gabashin Congo, inda rikici da rashin tsaro da kuma hijirar jama'a ke haifar da hana gano waɗanda ke kamuwa da cutar da ma dai gano waɗanda suka yi mu'amala da su don shawo kan cutar. Ita dai Congo ta fuskanci ɓarkewar cutar Ebola da dama tun lokacin da aka fara gano ta a shekarar 1976, shekaru 50 kenan da suka gabata. A halin yanzu ma dai babu wani rigakafi da aka sani ga sabon nau'i na Ebola.
1: A gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoto da ya hada mana. Idan muka nufi yankin Gulf kuwa, kasashen duniya masu arzikin man fetur da kamfanonin jigilar mai da gas sun fara tunanin bijiro da mafita mai bille musu ta gudanar da harkokin kasuwancin su ba tare da cikas ba, sakamakon yadda yakin Amurka da Iran a yankin Gulf ya tsayar da kasuwancin su cak sanadiyar musayar wuta da makamai a kasashen biyu wanda suke wa juna a mashigan Hormuz. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya hada mana rahoto a kai.
2: Kusan watanni hudu kenan da barkewar wannan yaki da yaki cinyewa tsakanin kawancin Amurka da Isra'ila akan Iran. Bayan hararren farko da kasashen biyu suka kaddamar akan Iran a ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata, lamarin da ya haddasa tashin farashin mai a duniya la'akari da cewa kashi 1 cikin 5 na arzikinsa a duniya na wucewa ta mashigin hormones wanda Iran ta toshe a matsayin martani ga yakinta da Amurka. Daga cikin sabbin dabarun da 'yan kasuwar man suka fara yunkurin samarwa akwai shimfiɗa bututun tunkuɗin man zuwa sassa daban-daban na duniya. Ko da yake aikin zai laƙuma biliyoyin dalolin Amurka cikin tsawon shekaru kafin kammala shi, wanda zai shafi ƙasashen Iraki da Jordan da Kuwait da Saudi Arabia da kuma Turkiya. Da yake tsokace kan turka-turkar da ke wakana a yankin Gulf mai arzikin man fetur, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Free University ta birnin Brussels na ƙasar Belgium, Guntram Wolf, ya ce duk da tsawon watannin da Iran ta kwashe tana shan lugudan wutar bama-bamai na ƙawancen Amurka da Isra'ila, har yanzu abin bai kai ga kassara ƙarfinta na mallake ikon kula da mashigin Hormuz ba, bayan toshe jigilar albarkatun man da ake gudanarwa a wannan ziri. Kusan kwanaki 10 kenan da hadarar dakon tankunan man ta tsaya cek a mashigin, sanadiyar hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa ƙasashen Bahrain da Kuwait da kuma Jordan. A gefe guda kuma Amurka na ci gaba da farwa Iran ɗin domin sare mata fuka-fiki, tare da soke alfarmar da ta yi mata ta janye takunkumin sayar da man fetur bayan cimma yarjejeniyar dakatar da yakin a watan Yunin da ya gabata. Ko da yake Iran ɗin ta samu maƙudan kuɗaɗe na cinikin man a kwanan nan bayan janye takunkumin kafin wargajewar yarjejeniyar tsagaita wutar a koma gidan jiya. Gabanin barkewar wannan yaƙi na gabas ta tsakiya, a kowace rana 'yan kasuwa kan yi sufurin gangar mai miliyan 20 a mashigin Hormuz, wanda lokaci guda da fara yaƙin ma'aunin ya faɗi zuwa ganga miliyan 14,600, in ji hukumar tattara bayanan hadadar makamashi ta Amurka EIA. Masana sun yi gargaɗin cewa matuƙar hararen Amurka suka ci gaba, hakan ba zai haifar da alheri ga fannin tattalin arzikin duniya ba, domin Iran ɗin za ta waiwaya kan cibiyoyin makamashin makwabtanta domin wargaza su da suka haɗa da matatun man fetur da gas da bututai da tashoshin ruwa, lamarin da ka iya jefa yankinsu cikin mummunan yanayi na ƙangin rayuwa. Cibiyar kula da hadadar jiragen ruwa ta ƙasar Girka Mareks na cikin masu yin wannan jan hankali, tana mai ƙarin hasken cewa saƙon da Iran ke aikewa duniya a fili yake ƙarara, wanda take nufin ko dai a bar kowace ƙasa ta Gulf ta yi cinikayyarta bisa doron gaskiya da adalci, ko kuma a yi mutuwar kasko kowa ya rasa, wato dai kowace ƙasa ta tashi a tutar babu, tunda ita ma an daƙile ci gabanta.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya haɗa mana wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci. Yanzu kuma za mu koma fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan.

0: Madalla, za mu fara ne da shirinmu na duniya mai yayi. A yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: A karon farko dan takarar shugaban Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NDC mai adawa Peter Obiazanta da DW Hausa.
3: Ina kwana.
2: A tsawon mintoci da dama tsohon gwamnan na Anambra ya fede biri har bindi kan wasu muhimman batutuwa da suka addabi Najeriya musamman ma yankin arewaci maimakon kudanci da ya fito.
4: Babban burina dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya to shine mai da hankali ka cokan kan yankin arewa.
2: Sai dai kalamun Obi da DW Hausa kan yankin arewaci sun jeje mayar da martani musamman ma daga kungiyoyin kare maradan yankin.
5: Ban yi tsammanin cewa akwai wani mutumin arewa da zai yarda da wannan shafa labari shi ne.
2: Shirin duniya mai yayi na wannan mako zai duba wannan batun ne da ma wasu muhimman batutuwa da Peter Obi ya yi a yanzantawarsa da tashar DW Hausa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Mai shekaru 65 a duniya, Peter Obi, da ya tsaya takarar shugabancin kasa a karo na biyu a ƙarƙashin Inuwar Jam'iyyar Hamayya, ya bayyana manufofinsa na jagorancin Najeriya idan har haƙarsa ta kai ga cimma gaci. Burinsa shine na ganin Najeriya ta samu gogagge kuma ƙwararren shugaba da zai iya kawo mata sauyi daga dogon ƙangin sai Rabbana da ta faɗa a ƙarƙashin mulkin APC. Mr. Obi da ke magana a karon farko da tashar DW Hausa ya bayyana aniyarsa a fili na kawo gyara da dawo da kima da martabar Najeriya, domin ko ba komai a cewarsa yana da yaƙinin yana da ƙwarewa a kan wannan fanni. Ta amma ta ina tsohon gwamnan na Anambra zai fara ɗiga ɗamba kan matsalolin Najeriyar? Peter Obi sai ya kada baki yana cewa,
1: If I have opportunity of serving Nigeria today.
2: Babban buri na dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya. To shine mai da hankali ka cokan kan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma. Kuma arewa nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya. Hukumar Abinci ta Duniya ma ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsananciyar yunwa a duniya. Rahoton ta nuna cewa cikin wannan shekara ta 2026 din nan kadai, akalla mutanen Najeriya miliyan 35 to za su iya fadawa cikin matsanancin talauci. To kaga bai kamata hakan ta faru ba. Muna da yalwar ƙasa mai albarka, amma a yau ba mu amfani da kusan kaso 60 cikin 100 na filayen noman mu a Najeriya. Ƙasar mu na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawan gaske ta hanyar bunƙasa noma da samar da amfanin gona mai inganci. Kuma yawancin waɗannan albarkatun to suna yankin arewa.
0: Dukiyoyi da rayukan al'umma sun salwanta tun bayan bullan ayyukan ta'addanci da Najeriya ke ji a jiki shekaru kusan 20, lamarin da Obi ya ce zai magance idan ya hau kan mulki. Da amma kuma wasu kalaman da suka fita da ƙura a yankin arewacin Najeriya su ne alƙawuran da Peter Obi ya yi na bauta wa yankin arewa tukuru, inda ya ce ya san lungu da saƙo da zai bi wajen magance matsalolin tsaro da baƙin talauci da fatara. Malam Jamilu Aliyu Ciranci, shugaban gamayyar wasu ƙungiyoyin kare arewacin Najeriya ne, ya ce yana da ja.
3: Hakika duk matsalolin da ya bayyana a cikin wannan interview tashi ta cewa ana fama da kaza, ana fama da wannan, gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Amma magana da fatar baki kawai ya fito ya ce zan yi maganin kaza, wannan kawai labari ne na 'yan siyasa. Kuma wannan shi zai kara shakku a cikin zukatan al'umma arewa cewa magana ce kawai kake yi irin ta 'yan siyasa, amma abin da kake faɗi ba daga sake ba, kuma baka da niyyar shi. Babu yanda za a yi Peter Obi ya gaya mana cewa ya fi son arewa da yankin da ya fito cikin shi. In ma har ya faɗa mana haka, ya sani cewa ba za mu yadda ba, kuma ba za mu gamsu da abubuwan da zai faɗa mana ba, saboda mutanen arewa ina ƙara faɗa cewa an sha su kuma mun warke.
0: Amma kuma ra'ayoyi sun bambanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin arewaci zuwa ga masu sharhi kan harkokin demokuraɗiyyar arewacin Najeriya. Domin kuwa Dr. Bibi Faruk, wani masanin siyasar Najeriya, na ganin faɗar abubuwan alheri kan yankin arewaci da Obi ya fara yi na daga cikin muhimman ci gaba.
4: A gaskiya abu ne mai faranta rai a ce wanda yake neman shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya yanzu ya nuna cewa zai damu da abin da arewa take ciki. Wannan baya cikin al'adar siyasan dan kudu kwata-kwata. Ko Tinubu da zai ci zaɓe, da ya ci zaɓe, da yana yaƙin neman zaɓe, in ka tuna da ja ta tambaye shi me kake shiryawa arewa, ya ce babu, ba abin da yake shirya mata. Su gani suke arewa kawai, idan suka samu mai rawani ya biyo su a baya, mai carbi ya biyo su a baya, suka ɗauki kuɗi suka bayar, aka je aka watsa hatsi, shikenan za a iya cin zaɓe. To a siyasar Najeriya ina ganin tun a walwo zuwa yanzu haka aka rinka ɗaukanta, sai yanzu muke ganin watakila Peter Obi ya damu, yana tsallakowa ya shigo arewan, yana nema yi mu'amala da 'yan arewan, yana ma fahimtar arewan.
0: Ana sauraron shirin Duniya Mai Yayi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Wasu batutuwan da suka fito a tattaunawar Peter Obi da DW Hausa sun hada da yunkurin sa na yin wa'adi guda kacal idan Allah ya tarfawa garinsa nono ya dare mulkin Najeriya. Kadhalika Peter Obi ya nisanta kansa da kakabawa 'yan arewa karɓar katin zama a jihar Anambra. Duk da yake a cewar Dr. Bibi Faruk, dole ne sai an gudanar da bincike akan wannan zargi. Da amma kuma Jamilu Ciranci

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na lafiya. Alkalma suna nuna cewa duk da cewa Najeriya na da likitoci kusan 85 zuwa 90 da suka yi rajista aiki. Ana kiyasin cewa kimanin 55 ne kawai ke aiki a cikin kasar a yanzu. Haka kuma gwamnati ta ce fiye da likitoci 16,000 sun bar Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Sakamakon haka likita daya kan kula da dubban marasa lafiya. A wasu yankuna likita daya na iya kula da mutane tsakanin 3,500 zuwa ma sama da 9,000. Yayin da a wasu yankunan karkara

0: wannan adadi kan kai 30,000 har ma zuwa 45,000. Laraba Isa uwa ce mai yaya biyar kuma duk asibiti ta haife su.
1: Da asibiti da sauki ko ka je kafe 11 safe ne zaka ga likita cikin sauki. Amma yanzu abin haushin shine gefen yara ma in an kwashe katin yara da safe kafe 8 sai ka ga kashe ma kafin 8 sun kazo sai ce maka sai gobe. Kamar ana kirga ne iya abin da za a doka a rana. To nan manya kuma tun karfe 6 karfe 5 ake kama layi. Duk yanda ka kama layi ka gama juma zuwa karfe 9 haka sai zo su ce ina nan ban layi. In nan ban layi ku kun kai 200 ne ma in sun doka kaman 80 ko 60 sai su ce iya abin da za su iya gani yau kenan. Saura su tafi gobe su sake kokari su zo su kama layi saboda likitoci sun yi karanci.
0: To idan kika je asibiti a yanzu yaya yawan marasa lafiya da kike gani? Kuma likitoci nawa ke duba su?
1: Kaje ka samu palo ya cika dam da mutane kowa ya dauka number kowa yana kokari number shi ne ya samu kati ya ga likita kuma bare yiwa samu duka ba dole wasu su sake dawo gobe wani ma zai ce maka yayi kwana 3-4 yana zuwa kama layi din bai samu gani likita ba. Dakunan gani likitoci ya kai kaman guda 4 kuma dama likitoci biyu ne a cikin dakuna din. To amma yanzu zaka ga daki biyu ne kawai da likita kuma daya sai ga likita biyu ne kawai a duty sune kare haka sama wuri to kaga su ma dole su gaji.
0: Masana sun ce karancin likitoci na jawo cinkoso a asibitoci da tsawaita lokacin jiran ganin likita tare da karawa ma'aikatan lafiya nauyin aiki. A wasu lokutan ma hakan kan jefa marasa lafiya masu bukatar agajin gaggawa cikin hadari kamar yadda ambassador Usman Abubakar jakadan zaman lafiya ya shaidawa abokin aiki na Abdullahi Medawa Kurbi a lokacin da suka yi kicibis a asibitin Jos.
2: Gaskiya mun zo ne tare da mahaifinmu saboda bai da lafiya lokacin da ya fadi ya samu damuwa a kanshi dan ya buga kanshi muka dauko shi unconscious muka zo da shi tunda muka zo da shi dai gashi nan tun safe a haka yake rai kokwai mutu kokwai.
3: Amma da kuka zo kun samu ganin likita
2: tun safen nan gashi har yanzu muna nan muna jira wai babu gado. To rashin gadon nan shine ya zauna da mu muka ga kuma wannan asibiti ne babba da ake ji da shi ba za mu iya fita ba domin me in ka tafi da shi wani asibiti ma karshe za su rubuta muku su ce ku da wannan asibiti sai yasa kaga abun yana faruwa muka zo da shi wannan asibiti. Amma abin da ya daga min hankali ya bani tausayi shine akwai wata mata da tazo da yarta tazo yar nan in kaga yunkurin da take ciwon ciki aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfida dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da yar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado haka uwar nan tana ihu tana kuka yar nan tana juyi anan har Allah ya karbi ran yarinya nan ba tare da an samu likitan da ya zo ya duba yarinya nan ba wai sabila da babu gado. Ko da babu gadon ya kamata a ce likita a zo a tausaya a fara ceton ran yarinya nan ko da a shimfida wajen ya kamata a ce an samu likita ya zo ya duba wannan yarinya amma ba a yi haka ba har Allah ya karbi ran yarinya nan.

0: a cewar masana yawancin likitoci da ke barin Najeriya na komawa kasashe irin Burtaniya da Amurka da Canada da ma Saudi Arabia domin ingantaccen albashi, kayan aiki da ma kyakkyawan yanayi na aiki. Farfesa Sabu Ahmad Muhammad likita ne ko malami a Jami'ar Jos, ɗaya daga cikin jami'o'in Najeriya da ke yayi ƙwararren likitoci.
1: To gaskiyar lamarin shi ne an samu akasi tun a baya, inda aka gaza la'akari da ƙaruwan yawan mutane a Najeriya wajen daidaita samun kuɗin da ake sawa daga gwamnati zuwa harkar lafiya, da kuma la'akari da cewa fa kullum fa akwai abin da kira inflation, hauhawar farashi. Ba abin da kake ba likitoci a shekara goma shi zaka ce zai biya musu bukata bayan shekara goma ba. Saboda haka dole ana la'akari da wannan, ko scholarship, tallafin karatu za a ba mutum. Ana la'akari da cewa in 20,000 yana mar duk wata yanzu, ko 40,000 misali, to a kayyade cewa kafin ga makaranta nan da shekara 5 watakila sai 50,000 zai mar duk wata.
0: Farfesa Sabo, idan likita ya tsinci kansa cikin matsanancin nauyin aiki, me ya kamata yi domin kaucewa abin da Bature kan ce burn out da kuma tabbatar da ingancin kulawar da yake ba wa marasa lafiya?
1: In mutum ya fara gajiya fa bai fa jin abin da ake faɗa sosai, shi ma mutum ne, jini da tsoka ne mutum. Saboda haka da yanda kwakwalwar shi ta dau zafi yayi aiki ya wuce awa 12 ko fiye, sai ka ga cewa ya fara mashirme. Daga maganar shi ba za ka iya gane ya fara shirme. Kuma wannan ba laifin likita bane, wannan matsalar tsarin ne, domin akwai awoyin da ya kamata likita ya yi aiki. In ya wuce wannan zai fara kuskure, ko in a wurin yin fiɗa ne ya yi kuskure a wurin fiɗan, in wurin ba da magani ne ma abinda zai tunani ya tuna ma wani abin bai tuna ba. Saboda haka burnout nan yana kuma shafar lafiyar likitoci. Akwai wanda suke mutuwa, wani likita ya shagala da lura da waɗansu mutanen ƙarshe, mutuwa shi ya taɓa baka jikin shi, hasirin da ya faɗi gwangwargas, sai a dinga ba mamaki likita ne ba, an ce ya shanye ya paralyze ko kuma ya samu bugun zuciya heart attack ya mutu. To likita ma yana da rai, yana da jini, ciwo zai iya kama shi, kuma in aiki mar yawa hatta da wanda aka ɗora ma ake lura da su da shi kansa duk za su ji jiki, ya kasa lura da kan lafiyar shi, kuma wancan da yake musu watakila ya fara musu shirme saboda burnout.
0: A ganinka, menene mafita mafi ɗorewa wajen rage ƙauracewar likitoci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a Najeriya?
1: To gaskiya mu 'yan Najeriya muna da laifi, duk lokacin da likitoci za su tafi yajin aiki ba faɗan su bane, dalakawa ne ya kamata su musu faɗa, su za su cewa gwamnati ba a kyauta ba, kuma za mu kawo wannan zancen lokacin zaɓe. Sai mu ce ba za mu zaɓe ku ba saboda kun bar likitocinmu ba, amma shiru suke likitocin na yanzu suke janye yajin aiki na mutane suna ta shan wahala. Ba ne duba cewa abin da ake ba shi bai ishe shi ba, aikin da ake ba shi ya mar yawa, ƙarshe in rage gaji shi sai kawai tattara nashi nashi ba ya yi jafa ya gudu ya bar ƙasar nan. Kuma abin da ke ta ƙara kawo mana damuwa kenan, kuma ba mu da kuɗin da za mu ɗauko likitocin waje, don kuɗinmu ba wani daraja yake da shi ba.
0: Yayin da likitoci ke ci gaba da ficewa daga Najeriya, tambayar ita ce ta yaya za a cike wannan gibi ba tare da rayuwar miliyoyin marasa lafiya ta ci gaba da kasancewa cikin haɗari ba? Wannan ita ce tambayar da shirin lafiya jari ke ci gaba da neman amsarta. A madadin sauran abokan aiki, musamman wakilinmu a Jos Abdullahi Maidawa Kurbi, Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku, ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta ICPC ta samu nasarar bankaɗo wasu zarge-zargen rashawa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. A Kamaru ana cece kuce kan rashin dawowar shugaban kasar Paul Biya daga tafiyar da ya yi zuwa Turai tare da mai ɗakinsa a farkon watan da ya gabata. Kotu ta ɗaure wani fitaccen ɗan siyasa a jam'iyyar adawa ta ƙasar Ghana shekaru 20 a gidan kaso. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku amma kafin nan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zai fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Shugaban Amurka Trump ya ce bai shirya dakatar da yakinsa da Iran ba a nan kusa. Ambararren shugaban Venezuela da sojan Amurka suka kama Maduro zai sake gurfana gaban kotu. Jamus ta haramta shan barasa a dukkan tashoshinta na jiragen ƙasa kusan 6,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai sauran lokaci kafin kammala yakinsa da Iran, yana mai gargaɗin cewa hari na gaba da dakarun sojin ƙasar za su kai zai darfafi cibiyar ƙarƙashin ƙasa ta adana makaman nukiliya da Iran ke tunkaho da ita, wadda ke yankin Natanz mai tsaunuka a tsakiyar ƙasar. Zurfin cibiyar zuwa ƙarƙashin ƙasa ya kai mita 100, yayin da tsayin tsaunukan a doron ƙasa ya kai mita 1,608, wanda masu binciken leƙen asiri na ƙasashen yamma suka ce Iran na sarrafa makaman nukiliya a ɓoye. A ciki, Mr. Trump ya ce Iran za ta ɗauki tsawon shekaru 20 zuwa 25 kafin sake farfadowa daga ɓarin ɓarnar da Amurka ta yi mata, kamar yadda ya shaida manema labarai a fadar White House a daidai lokacin da ya karɓi baƙuncin shugaban Lebanon Joseph Aoun. Iran ta zafafa hararanta a kan ƙasashen gabas ta tsakiya a wannan talata, musamman ma ƙasashen Jordan da Kuwait da kuma Bahrain, makonni biyu bayan komawa fagen yaƙi ga dangadan da Amurka. Haka zalika aminanta 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin toshe dukkanin hanyoyin gabar ruwa da Saudi Arabia ke jigilar kayan albarkatun manta tare da barazanar jefa kasuwar makamashi ta duniya cikin mummunan yanayi sanadiyar karancinsa, inda a gefe guda ita Iran ɗin ta toshe mashigin Hormuz. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukar mummunan mataki a kan ƙungiyar 'yan tawayen ta Houthi, matuƙar ƙudurinta na daƙile jigilar makamashin Saudi Arabia ya tabbata, kamar yadda Amurkar ta ladabtar da Houthin a baya, in ji Mr. Trump. Dakarar rundunar juyin juya halin Iran IRGC ta sanar da kai farmaki kan jiragen ruwa na dakwamin tankokin mai har guda biyu a yau Talata a mashigin Hormuz, bayan da suka bijire umarninta na gindaya shingen hana ratsa zirin ga kokowa. Ita kuwa Bahrain ta ce ta samu nasarar kakkaɓo makamai da Iran ta raba mata, yayin da ƙararrawa an karar da al'umma fuskantar barazanar farmaki ke ci gaba da kadawa a sassan ƙasar. Haka zalika Kuwait da Jordan su masu sanar da daƙile hare-haren makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa daga Iran. Hambararren shugaban Venezuela da sojan Amurka suka kamo Nicolas Maduro zai sake gurfana a gaban kotun birnin New York a gobe Laraba domin ci gaba da fuskantar tuhume-tuhume kan ta'addanci da kuma safarar muggan ƙwayoyi cikin Amurka. Sanarwar da kotun ta fitar a yau Talata ta ce za a fara zaman shari'ar da ƙarfe 12 na yamma agogon Amurka daidai da ƙarfe 4 agogon GMT. To sai dai babu tabbacin ko mai ɗakinsa Celia Flores za ta halarci zaman kotun. Watanni 6 kenan da dakarun sojin Amurka suka kutsa birnin Caracas suka kamo Mr. Maduro da mai ɗakinsa cikin wani yanayi mai cike da cece-kuce da zargin keta haddin ƙasa mai cin gashin kanta. Yayin halartar zaman kotun na farko, Mr. Maduro da mai ɗakinsa sun mutunta zarge-zargen da Amurka ke musu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar kula da safarin jiragen ƙasa ta Jamus Deutsche Bahn za ta haramta shan barasa a dukkanin tashoshinta domin ƙara tabbatar da tsaro da tsaftar fasinjoji da kuma ma'aikatanta. Matakin zai shafi gidajen sayar da barasa da na abinci, ko da yake akwai susurare da dokar ba za ta shafe su ba bisa wasu dalilai. Deutsche Bahn ta ce dokar za ta fara aiki ne a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa a dukkan tashoshinta 2,400 na faɗin ƙasar, wanda za a rinka aiwatar da ita mataki-mataki. To amma tana dokar ta fara aiki a tashoshi 30 na biranen Cologne da Hamburg da kuma Munich. Sanawa da hukumar ta bayar mai dauke da sanin shugabarta Evelyn Pala ta buga misali da yadda wani fasinja da ya sha ya bugu a makon jiya ya tayar da rikici har ma ya turo wani jami'in jirgin kasa a daidai lokacin da jirgin ke tsaka da tafiya inda ya samu raunuka. Mutane fiye da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu daga ƙarshen watan Mayu da ya gabata zuwa wannan lokaci sakamakon zafafar hararen kyamar baki baga fata da ake fuskanta a kasar. Kasashen Zimbabwe da Malawi ne suka fi kowa kwashe mutanensu sai Mozambique da Najeriya da Ghana da Uganda da Kenya da kuma Lesotho. Kamfanin dillancin labaran faransa AFP shine ya wallafa wannan alƙalma bayan tattaro su da kasashen da suka kwashe mutanensu. A baya-bayan nan dai zanga-zangar kyamar baki 'yan Afirka ta yi kamari a kasar Afirka ta Kudu wadda suka ce suna yin ta ne da nufin korar mutanen da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba. To sai da rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Labarin da ya janyo tsamin dangantaka tsakanin kasar da takwarorinta na Afirka musamman ma Ghana da Najeriya har Ghana ta soke ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ke shirin kaiwa kasar a cikin watan Agusta mai kamawa. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger babban cibiyar bunƙasa sana'o'in hannu ta ƙasa na fuskantar matsaloli da ke barazana ga cigabanta. Gaba kaɗan muna tafe da shirin ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi da ra'ayoyinku kan rahotannin da wato muka gabatar muku. Amma yanzu za mu fara ne da jigon rahotannin namu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta ICPC ta samu nasarar kotu ta makalawa gwamnatin kuɗi naira miliyan 942 da hukumar ta gano ana sacewa ta hanyar sanya ma'aikatun bogi da 'yan fansho a ma'aikatu kusan guda 50 na gwamnatin Najeriya. Shin ya girman wannan matsala da barnar da aka yi a fannin cusa ma'aikatu na bogi a ƙoƙari na toshe irin wannan kafa a Najeriya? Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
3: Bincike ne dai a tsanake kuma na lokaci mai tsawo da hukumar mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnatin Najeriya ta gudanar. Inda ta samu nasarar bankaɗo kasurgumar satar da jami'an gwamnati suka ɗauki tsawon lokaci suna tafkawa ta hanyar cusa ma'aikatu na bogi amma aka dinga karɓan kuɗaɗe da sunansu inda masu halin ɓera suka rinka zubawa aljihunsu. Dr. Musa Aliyu shine shugaban hukumar ta ICPC ya yi ƙarin haske akan yadda suka gudanar da binciken da suka toshe wannan kafa.
4: A shekarar 2024 mun yi wani bincike akan inda muka ga ana biyan wato kuɗin fensho na ƙarya. Akwai wato ma'aikatu kusan guda 50 da muka gano mutum 908 ma'aikatan bogi wanda aka sa a cikin wannan kundin jadawali na biyan ma'aikata. Ma'aikatar da tafi kowane mutane shine ma'aikatar hukumar 'yan sanda ta ƙasa wato Nigerian Police Force. Akwai mutum 570 da muke zargin cewa mutane ne na bogi da aka sa kundin biyan albashi na ita wannan hukuma. In ba akwai mutumin da muka gano cewa ya sa matarsa a kundin biyan ma'aikatan gwamnati, ya sa ɗansa, ya sa 'yarsa, ya sa surukarsa, sannan shi kuma yana karɓar albashi na kusan mutum 12 shi kadai. Da muka yi bincike daga baya ya kashe kansa ba.
3: Tsabar kuɗi har naira miliyan 942 ne suka dinga zurarewa ta hanyar ma'aikatan bogen. Wannan adadi da hukumar ta samu katsa hanzarin sace su, inda tuna ta samu nasara a kotu bayan shigar da ƙara akan waɗannan ma'aikatu. A yanzu kotun ta halatta a mayarwa gwamnatin Najeriya da waɗannan kuɗaɗe. Malam Awwal Musa Rafsanjani, shugaban ƙungiyar CISLAC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙoƙin jama'a, ya bayyana munin wannan al'amari.
5: Duk da an kawo fasahohi da ya dace a ce an rage satar kuɗin Najeriya da sunan biyan ma'aikata, irin wannan boge-boge ɗin suna nan kuma da yardar shugabannin ake yi, dole ne tashi a ɗau matakai akan duk waɗanda suke da hannu amma idan aka ce za a yi lagwai-lagwai to za fa a ci gaba da wannan badakala.
3: Bankado yadda waɗannan kuɗaɗe suke zurarewa ya faru ne a dai lokacin da Najeriya ke koken rashin isassun kuɗaɗen gudanar da harkokin gwamnati da ya sanya bullo da harajin da ake ƙaraji a kansa. Dr. El Harun Muhammad shine shugaban cibiyar tsare-tsare da ci gaban ƙasa.
6: Ya ƙara fito da matsalolin da ake fuskanta ne na rashawa, cin hanci da rashin bin doka. Ya ƙara nuna yadda aikin gwamnati ya lalace. Yanzu ma ba ana maganan ma'aikatan ƙarya bane, ana maganan cewa ana kafa ma'aikatan ƙarya ne, ana fitar da dukiyar ƙasa a ciki. Shine matsalan da ake magana yanzu akai. Kuma wannan nasara ce ga 'yan Najeriya gaba ɗaya. Muna fata za a ci gaba da zakulo irin waɗannan bargurbin, ana bin abin da ya kamata kuma a yi masa hukuncin da ya cancanta ya kamata.
3: Duk da kullo da tsarin biyan albashi na bai ɗaya da Najeriya ta fara amfani da shi a shekara ta 2007 domin kamanta gaskiya a ma'aikatan gwamnati da ma toshe kafar cin hanci da rashawa irin wannan. Amma masu halin bera sun sauya salo da dabaru na kaucewa waɗannan matakai. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Yayin da ake batun gano wasu miliyoyi daga ma'aikata na bogi da wasu manyan jami'an gwamnati kan yi a Najeriya, batun cin hanci da rashawa na ƙara kamari a ƙasar, inda ake samun jami'an tsaro da ke ƙara ƙarfi a badaƙalar cin hanci a ƙasar. Ko a baya-bayan nan, hukumar ICPC ta yi zargin samun irin wannan badaƙalar da jami'an bogi a rundunar 'yan sandan ƙasar, baya ga batun rashawa da jami'an rundunar suka yi ƙaurin suna a kai. A kan wannan batu da ma sauran batutuwa ne na tuntuɓi Malam Yunusa Zakariya'u ta wayar taraho, shugaban cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma, wanda kuma ya sharhi kan yaƙi da rashawa a Najeriya, kuma ya fara ne da nuna rashin amana da ake gani daga wajen waɗanda nauyin kula da harkokin wato haƙoƙin jama'a ke kansu a ƙasar.
7: So a gaskiya na ɗaya dai wannan abu ba sabon abu ne ba da yake faruwa a wannan ƙasa tamu. Na biyu kuma wato yana nuna mana cewa su 'yan sandan da muke da su, wato a takarda ne cewa an ɗebi mutane su ne 'yan sanda, amma a gaskiya babu su a zahirance. Kuma wannan yana nuna mana cewa ƙasar nan babu rufin amana, babu adalci, rashawa da cin hanci sun yi katutu yadda gaskiya idan ba mu tashi mun yi bunƙasa ba, ba za a taɓa samun ci gaba ba, kuma ba za a taɓa samun tsaro a wannan ƙasa tamu ba.
1: Kuna kallon shi a matsayin wani lamari ne da ya shafi wasu mutane ƙalilan, ko kuma wannan matsaloli yana nuna yana da zurfi matuƙa a tsarin gudanarwa da kuma masa ido kan hukumomin tsaro?
7: Kwana-kwanan nan ake ta kakace a kan cewa wasu mutane sun zauna sun kirkiro wata hukuma wanda majalisa ba ta santa ba, amma an kirkiro ta an bata umarnin ta bude account a Central Bank, an zo ma har an yi kasafin kuɗi da ita. Kin ga irin wannan ya nuna cewa abubuwan da ake karkashin ƙasa abu ne wanda ya yi zurfi da yawa. Ma ina jin kowa cikin sojoji ma za a iya samun waɗannan abubuwa. Batun yau muke jin ƙasa mutum ya zama minista sai ka je matan shi tana da ciki, an ba wa ɗan wannan cikin ba an ba shi fili wani waje, kamar shi ma wato ya zo duniya yake nan.
1: Waɗannan matakai ne kake ga ya kamata a ɗauka cikin gaggawa dangane da wannan sabon zargin da aka fito da shi, da ya fito fili daga su shugabannin hukumar ICPC a kan 'yan sanda?
7: Tabbatar ita wannan hukuma da ta bankaɗo waɗannan abubuwan ta je ta gurfanar da waɗanda suke da hannu da dumudum a ɗiban waɗannan ma'aikatan ko 'yan sandan bogi ɗin. Ya kamata a kai su kotu a yi musu hukunci don 'yan ƙasa su gani cewa doka tana rawar da ta kamata ta taka a wannan ƙasa tamu. Wato a kullum rashin gabatar da waɗanda suke irin waɗannan laifuka ba a musu hukunci shine yake ba mutane ƙarfin su ci gaba su ga yin abin da suka ga dama dan suna ganin cewa ba abin da zai faru da su.
1: Kuna ganin ya dace a ƙara sa ido akan rundunar ƴan sandan Najeriya daga wata hukuma mai cin gashin kanta?
7: To akwai abu biyu da za a yi. Na ɗaya dai cewa su ICPC dama an ba su damar su sa ido da duk wata hukuma ta gwamnati. Saboda haka tunda har sun bunkado wannan ya kamata su ƙara ƙaimi su tabbatar cewa suna kula da abubuwan da ita wannan hukumar ɗiban ƴan sanda take yi. Na biyu kuma ƙungiyoyin jama'a, ƙungiyoyi na sa kai ya kamata su ma su tashi haƙƙa su bincika su tabbatar cewa ma'aikatu daban-daban ɗin nan suna yin abubuwan da ya kamata su yi ko ba su yi, kuma suna ɓarna ne da kuɗin jama'a ko kuma suna yin amfani da shi wajen abubuwan da aka ce su aiwatar da shi.
1: Ƙarshen jigon rahotannin namu kenan. A gaba kaɗan muna tafe da jerin wato rahoton jerin harharar ramuwar gayya da Iran ke kaiwa sansanin sojin Amurka. Amma kafin nan za mu nufi wato jamhuriyar Niger. Al'ummomi a Kamaru na can suna bayyana damuwa dangane da wata bulaguro da shugaban ƙasar Paul Biya ya sake yi zuwa ƙetare bayan kwashe kwanaki sama da 40 ba tare da wato sun san ƙasar da yake ciki ba. Yawancin 'yan ƙasar dai na ƙorafi ne kan yadda shugaba Biya ke fita ba tare da sanar da al'umma ba, kuma baiwa wani ragamar jagorancin al'ummar ƙasar wadda ke bin tafarkin demokradiyya. Ga ƙarin bayani da wakilinmu na Duwala Zakaru Sadu ya aiko mana.
8: Har zuwa yanzu shugaban ƙasa mai shekaru 93 bai koma gida ba. Rashin dawowarsa ya haifar da jita-jita da muhawara kan halin lafiyarsa, inda kafafen yada labarai da jama'a ke ci gaba da tattaunawa batun. Wani ɗan majalisar dokoki daga jam'iyyar adawa Jean-Michel Ninche da shugabar hukumar Fumban da ke yammacin Kamaru sun bukaci majalisar tsarin mulki ta ayyana kujerar shugaban ƙasa ta zama babu mai rike da ita saboda doguwar rashin kasancewarsa a ƙasar. A gefe guda kuma jam'iyyar shugaban ƙasar mai mulki na ci gaba da ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a, tana mai cewa babu wani abin damuwa game da halin shugaban ƙasar wato Paul Biya. Wasu na ganin shugaban ƙasa na da damar yin tafiye-tafiye na sirri ko na lafiya, yayin da wasu kuma ke bayyana damuwa kan yadda ake tafiyar da harkokin ƙasa, lamarin da ya ƙara ƙarfafa muhawara kan batutuwan shugabanci, bin kundin tsarin mulki da tabbatar da ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ba tare da tangarɗa ba. Ga ɗan siyasa kuma masanin tsarin mulki a Kamaru, Farfesa Kagde Louis Marie ya ce matsalar ita ce rashin bayyanawa 'yan ƙasa halin da shugaban ƙasa ke ciki, saboda Kamaru ƙasa ce ta
9: demokradiyya.
8: Ainihin abin da ya fi tayar da hankali ba wai kasancewar shugaban ƙasa yana ƙasar waje ko kuwa yiwuwar yana jinya ba ne. A tsarin demokradiyya shugaban ƙasa yana da 'yancin tafiya zuwa ƙasashen waje ko neman kulawar lafiya idan bukatar hakan ta taso. Sai dai abin da ake ciki shine rashin cikakkiyar sanarwa daga hukumomin gwamnati game da wannan doguwar tafiya. A ƙasa mai bin tsarin demokradiyya hakkin 'yan ƙasa ne a samun sahihan bayanai da shugabanci na gari. Saboda haka 'yan ƙasa waɗanda su ne masu zaɓe suna da hakkin sanin inda shugaban ƙasar su yake. Shugaba Paul Biya ya shahara wajen yin dogayen tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje, inda yake shafe makonni ko watanni a Turai, musamman a ƙasar Switzerland, domin hutu da harkokinsa na sirri. Ɗan siyasa Dr. Valet Bisala, shugaban jam'iyyar Juvance kuma masanin tsarin mulki, ya ce tafiye-tafiyensa baya cikin tsarin mulki, shi yasa ba cika sanarwa a batun tafiye-tafiyensa ko tunsa ba. Idan ana magana kan rashin kasancewar shugaban ƙasa, abin da ake nufi shine cewa kundin tsarin mulki bai tanaji wata doka a fili kan wannan batu ba. Babu wata doka da ta bayyana tsawon lokacin da shugaban kasa zai iya kwashewa a wajen kasa. Haka kuma ba a fayyace irin ayyukan shugabanci zai iya ci gaba da gudanarwa daga kasashen waje.
9: Do we imagine que une constitution dans une république ne légalise pas les absences du président de la République.
8: Sakamakon haka batun ya zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ake tattaunawa a kafafen yaɗa labarai, shafukan sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Kamaru. Duda wannan cece kuce, hukumomin gwamnati na ci gaba da tabbatar da cewa harkokin ƙasa na tafiya yadda ya kamata. Zakari Sadu, DW sashen Hausa, daga Douala, Kamaru.
1: A kasar Ghana kuwa ana can ana ta cece kuce bayan kotu ta yankewa shugaban yankin, wato shugaban yankin Ashanti na babban jam'iyyar adawar kasar ta NPP hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 20 tare da aikin wahala bayan samun sa da laifi kan haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya. Wakiliyarmu ta Accra, Jamila Ibrahim mai zango, ta aiko mana da rahoto akan wannan batu.
10: Hazodi ya yamutse a bisa tuhumar da aka yi wa dan siyasar da ya fada saka mai wuya abu da kallar da ya shafi haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya da ke zaman daya a cikin manyan maganganu masu tsarkakiya a Ghana a yanzu, kuma daurin shekaru 20 da aka yi masa da aka danganta da na lasisin haƙar ma'adinai na Samar Boy. Jaridar ƙasa ta yanar gizo ta Graphic Online ta rawaito cewa hukuncin babbar kotun Accra ta yanke wa Chairman Wunti mai hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yarin ne bayan an same shi da kamfanin sa Akonta Mining Limited da laifi kan tuhume guda hudu da suka shafi canja haƙƙin haƙar ma'adinai ba tare da amincewar ministan da abin ya shafa ba, da kuma taimakawa gudanar da aikin haƙar ma'adinan ba tare da lasisi ba. Sai dai Justin Kodia Frimpong, babban magatakardar MPP, ya kwatanta yadda jam'iyyarsa ke kallon hukuncin da kotu ta zartas.
11: The New Patriotic Party has become aware.
10: Yace jam'iyyar MPP na sanar da hukuncin da babbar kotu ta zartas akan maga kujerar mu na jihar Ashanti, Bernard Enfi Bosiyako, da aka fi kira da Chairman Wuntumi. Hakika muna yi wa hukuncin babbar kotun kallon matsayin daurin siyasa.
11: Amounting to political imprisonment.
10: To ko a bisa waɗanne dalilai ne jam'iyyar ta dau wannan matsayar? Na tambayi Honorable Ben Abdullah Banda, lawyer mai zaman kansa kuma tsohon dan majalisa mai wakiltar MPP a majalisar dokoki, kuma yayi wa DW jawabi.
12: Ba wani hujja da ke nuna cewa Chairman Wuntumi shi ya transfer right Akonta Mining, ya ba waɗannan mutanen biyun domin su je su aikata galamsai ba tare da izinin Minister for Lands ba. Dalili na biyu shine shugaban kasa da kanshi ba da jimawa ba ya amince kamar akwai manyan shi cikin patin shi da suke galamsai, don shi me yasa waɗannan mutanen nan ba je da su a kotu ba. Hukuncin da an ka ba Chairman Wuntumi hukunci ne da ya kasance sakamakon political persecution ne, ba political prosecution ba ne. Domin a yau ana galamsai ko ina, galamsai bai dakatar ba.
10: Sannan ko akwai damar nan gaba a sake garzayawa kotu kan batun har wa yau? Honorable Ben Abdullah Banda ya ci gaba da cewa
12: kowane maganan da za a ci daga court, in ba Supreme Court bane, akwai hanya ai appeal a je da su sama. Wanga magana da anka cinga High Court ce magana, don shi akwai damar ai appeal a je da shi Court of Appeal.
10: Sai dai a wani bangaren wasu masu sharhin lamarin siyasan yau da kullum na ganin cewa
13: judgment nan ta yi sauri da gaggawa ta sa shi sarka, ba inda judgment ne ya gwada kaman Chairman Wuntumi directly na yana galamsi ya bata kasan nan. An ba shi wannan concession na 2022-2024 shi ya ta yi ma fara aiki, wasu galamsai sun taimaka masu ka bata kasan. To unfortunately nan shi wanda aka bari ke tafiya shi ya bata kasan ba Chairman Wuntumi ba, shi sai ya kamata President Mahama ya duba ya kula irin kame-kame aka ikan bata kasa. Lokacin MPP an samu current ministers man da suka yi double salary. I don't know the day MPP suka ci suka roki a Akufo-Addo, an yafe musu aka bar suka biya kudin nan.
10: Gani yadda masu sharhi ke fasarar an yi gaggawar yanke wannan hukuncin, abin zaman jira a gani shine yadda za ta kaya nan gaba a dangane da wannan batun. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa a kasar jamhuriyar Niger babban cibiyar bunƙasa sana'o'in hannu ta ƙasa wato village artisanal na fuskantar matsaloli dake barazana ga ci gabanta rashin ciniki da hamayya daga kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje na daga cikin manyan kalubalen da cibiyar ke fuskanta wakilin mu ayamai Gazal Abd Gazala Abdu Tasawa ya ziyarci cibiyar ga rahoton da ya aiko mana.
14: A shekara ta 1993 ne dai gwamnatin kasar ta Niger ta kaddamar da wannan cibiya ta Village Artisanal da nufin taimakawa masu sana'o'in hannu na makeran karfe da na fata da madinka majema masaka marina da dai sauran masu ayyukan hannu bunƙasa sana'o'in nasu ta da za su zama musu hanyoyin dogaro da kai. Wannan cibiya ta kunshi ma'aikata maza da mata da matasa kusan 380. A shekarun baya dai wannan cibiya baki daga kasashen duniya daban-daban ke ziyartarta suna kuma sayan kayayyakin da ake sarrafawa sabili da ingancin su. Sai dai a kwana a tashi wannan yanayi na ci gaba na neman zama tarihi kamar yadda Malam Ali Kilili shugaban cibiyar ta Village Artisanal ya bayyana mana.
15: Wannan ma'aikata ta mu ta Village Artisanal tana cin karo da matsaloli waɗanda suka danganci hamayya daga abokan kasuwa waɗanda suke kayayyaki ne waɗanda ake yo su daga kasashen waje ana shigowa da su nan ƙasar mu. Na biyu muna fama da karamcin maziyarta kamar ƴan yawon bude ido.
16: Matsala ta biyu shine ƴan kasuwa namu na gida ba har yanzu ba su hankalta ba da cewa waɗannan kayayyaki namu na gida su ma ana iya ayi kasuwanci da su yanda ana iya sa jari a saya a saida kuma a ci riba fiye da yanda za a je a dauko kayayyaki daga ƙasar waje a shigo da su.
15: Abu na uku shine gwamnati ta dauki dokar cewa kamar misali hukumomi na gwamnati kamar ba su da hurumin su sayo kayayyaki wanda suka tabbata cewa ana yin su a nan ƙasai. Gwamnati ta ce haramun ne mutum ya je ƙasar waje ya sayo su ya shigo da su. Me amma zumu muna gani ana kewaye ma wannan doka.
14: Babban shagon wannan cibiya ya kunshi kayayyaki na aikin hannu nau'i daban-daban waɗanda a shekarun baya kwastomomi na cikin gida da na ƙetare ke rububin su. To sai dai Malama Aishatu Bukari mai kula da wannan shago a yanzu ta ce matsalar rashin ciniki ta kai intaha a halin yanzu.
17: Kawuni ana ko dai abun dala 20 ma baka saida ba yanzu sahiya zuwa yanzu karhe kusan biyu yanzu ko wani yazo ya ce min nawa ne kayan ga suke wallahi mun ganshi ba ko ta yawa ma gaskiya akwai matsala kwarai a dada akwai baki akwai kuma kulawa yanayi mu tashi da miliyuka a rana guda amma yanzu kai sai a hankali.
14: Waɗansu ma'aikatan hannun da makomar sana'ar ta su ke fuskantar barazana a wannan cibiya ita ce ta masu aikin kafinta kuma Malam Mamman Rabi'u Abdullahi ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ya bayyana kalubalen da suke fuskanta.
18: Ayyuka ne muke na ƙohohi da mebul da kwabobi da wasu abubuwa to ɗan Niger yana da son a ce shi babba ne maimakon ga abu kusa gare ka ka so a ce a kai har Dubai ka so ko har Italy ka so shi ne ka je ka so saboda ka nuna na tare da kai ka hi shi. Aloke mobile importing daga waje dabar kudin kasa ne ake kwashi ana kai wata kasa zuwa ga waɗannan kayan da zasu zo zasu mamaye mu har ya kasance mun rasa aiki da yaya ma fara.
14: Yanzaka dai wasu daga cikin masu sana'o'in hannu ɗan gado da ke aiki a wannan cibiya sun soma bayyana sha'awar sauya sana'a domin kama wasu sana'o'in na daban da ma hana 'yansu masu tasowa rungumar sana'ar hannu wacce suka ce ba ta da makoma a nan gaba matsawar 'yan ƙasa da gwamnatin Niger. Basu dage ba wajen kula da sayan kayayyakin da masu sana'o'in hannu suke sarrafawa a cikin ƙasar. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa a rana ta 10 a jere da Iran ke kai harharen ramuwar gayya kan sansanonin sojin Amurka da muradinta a yankin tekun fasha. Rundunar juyin juya hali ta Iran IRGC ta ce ta kai sabbin harhare a yau talata. Rundunar ta ce harharen sun shafi garkuwar tsaron sararin samaniyar sansanonin sojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait. Da kuma cibiyar adana bayanai ta kamfanin Amazon na Amurka da ke Bahrain. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da ƙarin bayani.
19: Yadda jiragen yakin saman Amurka da na ruwa suka dinga lugudan wutar a daren jiya kenan kan ƙasar Iran a hare-haren da rundunar sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta ce. shine mafi muni da takaddama tashi daya kan kasar ta Iran tun bayan barkewar yaki tsakanin su. Hare-haren da tashar talabijin din Iran ta Tasnim ta ce an kwashe fiye da mintuna 90 ana yin sa kan sassa daban-daban na kasar ta Iran sun kai ga halaka akalla fararen hula 30 kan banda wasu kimanin 300 da aka jikkata. A wani labarin da ta wallafa a shafin ta na X, rundunar sojin ruwan Amurka ta ce wannan wani salon yaki ne wanda bata saba yin sa ba. Manufarsa kuma shine ƙara karye lagwar rundunar sojin Iran dan hana ta yin wani katakus a mashigin Hormuz da take kokarin yin babake re kansa. Wasu daga cikin ƴan ƙasar ta Iran da harin ya ritsa da su sun ce ga dukkan alamu Amurka na kokarin amfani da hare-haren ne dan razana su da kuma tirsasawa ƙasar su miƙa wuya bori ya hau dan cimma muradinta da na Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Ta ce waɗannan hare-hare kan fararen hula mummunan laifin yaƙi ne, an kai su ne kan cibiyoyin samar da wutar lantarki da ma tashoshin da suke samar wa mutane da ruwan sha game da kan fararen hular da ba san hawa ko sauka ba. Tuni da rundunar sojin Iran ɗin ta mai da martani ta hanyar harba rokoki masu linzami da ma jirage masu sarrafa kansu kan sansanonin Amurka da ke ƙasashen Kuwaiti da Bahrain da Qatar, tana mai jaddada cewa ko kusa hare-haren na Amurka ba za su karye lagwanta ta miƙa wuya ta shiryantar da haƙƙin da take da shi kan mashigin Hormuz da Amurkan ke ƙoƙarin yin babake re kansa ba. Kamar yadda kakakin rundunar sojin ta Iran General Zulfagari ke faɗi, ya ce idan da a ce hare-harenku za su iya karye lagwanmu mu miƙa muku wuya da tuntuni kun gama yin nasara kanmu. Muna ƙara jaddada muku cewa rundunar juyin juya halin musulunci tun tsawon tarihin kafata bata taɓa juya baya ko miƙa wuya ga muradun maƙiya ba. Za mu ci gaba da ragargazar ku a duk yadda kuke, za kuma mu ci gaba da yin bazata a wuraren da za mu ƙara faɗaɗa hare-harenmu kansu. Tuni dai waɗannan hare-haren suka jawo tsayawar lamura cik a mashigin Hormuz, lamarin da ke ƙara barazana ga farashin makamashi a kasuwannin duniya da kuma makomar batun tattaunawa tsakanin Amurkan da Iran, wanda Amurkan ke ƙirarin cewa duk da miyagun hare-haren da take kaiwa kan ƙasar ta Iran, kofar ta abu da take don komawa kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Da wannan rahoton kuma muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a yau, sai fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan.

0: cikin irin wannan yanayi na tashin hankali. Mustafa Jafar Kaura shine sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar.
1: Shi tsaro ai abu ne wanda ainihin za a iya tabbatar da shi a duk lokacin da ainihin ake da buƙatar a yi abu, kuma bi izin Allah ta'ala za a yi. Karkamanta jihar Zamfara nan tana dagowa ne, tana samun wannan ci gaba ƙarƙashin gwamnatin gwamna da ta Dauda Lawal duk da matsalolin tsaron nan. Kuma su matsalolin tsaron nan an ci ƙarfinsu, sun yi nisa, an yi nisa da su insha Allahu. Kuma ana nan kan jiki kan ƙarfi, ana ta ƙoƙarin faɗa da 'yan bindigan nan, ana kuma cin galaba a kansu. Don haka shi magana tsaro, kamar yadda ka faɗa, mutum daga nesa zai tunanan kamar akwai matsalar tsaron da za ta iya hana a yi wani abu. Amma a jihar Zamfara mu gwamna da ta Dauda Lawal ya nuna matsalar tsaro babu abin da take iya hana a yi, saboda babu wani abu wanda an na ci gaba wanda gwamna da ta Dauda Lawal ya samu gaba wanda matsalar tsaron nan ta hana shi ya yi shi. To don haka kuma a wancan yanki ma da muke magana da kai na Boko ta ainihin ƙaramin mulkin Zulmin, su ma an ci ƙarfin matsalar tsaron nan, kuma ana nan ana ƙara inganta ainihin sassan tsaron a wa'incan yankunan da sauran yankunan jihar Zamfara. So tsaro ba zai taɓa zama matsala da zai hana ainihin a yi wannan ba. In ka je wannan guri ka ga yadda aka gyara shi, aka inganta tsaro ɗin da sauran wurare, su mutanen ƙauyuka ma suna faɗa mana sun mamanci da wai waɗannan matsaloli na ainihin 'yan fashin daji ko wanda ake kira bandit, ga irin yadda suke zuwa su dame su sharansu, sun ce sun yi shekara ɗaya ma ba su ji wani duriyar su ko wani abu mai kama da haka ba. Don haka ana inganta tsaro kamar yadda ka buƙata in shaida maka, kuma ainihin da waɗancan wuraren da sauran yankuna duk gwamnatin nan ta gwamna da ta Dauda Lawal na iyaka cinye ta domin ganin cewa tsaron ya samu a ko'ina.
0: Idan har wannan aiki ya tabbata sannan ya ɗore babu wata miskila, to kan ba ƙaramin alheri bane ba jihar ta Zamfara za ta samu na arzikin da zai taimaka wa matasa, inda ake da kaso mai yawa waɗanda ke zaman kashe wando. Sanusi Lalan jigo ne daga matasan yankin na Zamfara.
2: To a gaskiya wannan ba ƙaramin cigaba bane jihar Zamfara ta samu da ma arewacin Najeriya, domin idan ka diba irin yadda ake fama da matsalan tsaro da talauci da rashin aikin yi, wannan kamfani da shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya yi ƙoƙarin jawo wa suka shigo wannan jiha, suka sa hannun jari, kuma za a fara ɗaukan ma'aikata aƙalla 50,000. Wannan kamfani zai ɗauki mutum aiki, ana tunanin sama ga mutum 50,000. To kaga ba ƙaramin ci gaba ne a wannan jiha tamu ba, har ma da maƙwabtanmu. Kuma wannan abu mai daraja gwamna ya ce an fara shi kenan, za a ci gaba da kawo su kamfanoni domin su ci gaba da zuba hannayen jari, kuma ana ɗaukan ma mutane aiki. Wannan abun ayaba ne, kuma wannan ya tabbatar mana da cewa a yanzu halin da muke ciki za mu samu ƙwarin gwiwa cewa daidai da tsaron nan ma zai samu, kuma ita gwamnati za ta samu ci gaba, domin wannan matasa da za a ɗauka wannan aiki ba ƙaramin taimako a kai ba. Kuma wannan ya nuna cewa gaskiya gwamna ya tashi tsaye ganin cewa zai yi duk mai yiwuwa wurin samun matasa da aikin yi.

0: Mai shekaru 65 a duniya, Peter Obi da ya tsaya takarar shugabancin kasa a karo na biyu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Hamayya, ya bayyana manufofinsa na jagorancin Najeriya idan har haƙarsa ta kai ga cimma gaci. Burinsa shine na ganin Najeriya ta samu gogagge kuma ƙwararren shugaba da zai iya kawo mata sauyi daga dogon ƙangin sai Rabbana da ta faɗa a ƙarƙashin mulkin APC. Mr. Obi da ke magana a karon farko da tashar DW Hausa ya bayyana aniyarsa a fili na kawo gyara da dawo da kima da martabar Najeriya, domin ko ba komai a cewarsa yana da yaƙinin yana da ƙwarewa a kan wannan fanni. Ta amma ta ina tsohon gwamnan na Anambra zai fara ɗiga ɗamba kan matsalolin Najeriya? Peter Obi sai ya kada baki yana cewa,
1: If I have opportunity of serving Nigeria today.
2: Babban buri na dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya. To shine mai da hankali ka cokan kan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma. Kuma arewan nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya. Hukumar Abinci ta Duniya ma ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsananciyar yunwa a duniya. Rahoton ta ya nuna cewa cikin wannan shekara ta 2026 din nan kadai, akalla mutanen Najeriya miliyan 35 to za su iya fadawa cikin matsanancin talauci. To kaga bai kamata hakan ta faru ba. Muna da yalwar ƙasa mai albarka, amma a yau ba mu amfani da kusan kaso 60 cikin 100 na filayen nomanmu a Najeriya. Ƙasarmu na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawan gaske ta hanyar bunƙasa noma da samar da amfanin gona mai inganci. Kuma yawancin waɗannan albarkatun to suna yankin arewa.
0: Dukiyoyi da rayukan al'umma sun salwanta tun bayan bullan ayyukan ta'addanci da Najeriya ke ji a jiki shekaru kusan 20, lamarin da Obi ya ce zai magance idan ya hau kan mulki. Amma kuma wasu kalaman da suka fita da ƙura a yankin arewacin Najeriya su ne alƙawuran da Peter Obi ya yi na bautawa yankin arewa tukuru, inda ya ce ya san lungu da saƙo da zai bi wajen magance matsalolin tsaro da baƙin talauci da fatara. Malam Jamilu Aliyu Ciranci, shugaban gamayyar wasu ƙungiyoyin kare arewacin Najeriya ne, ya ce yana da ja.
3: Hakika duk matsalolin da ya bayyana a cikin wannan interview ta shi ta cewa ana fama da kaza, ana fama da wannan, gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Amma magana da fatar baki kawai ya fito ya ce zan yi maganin kaza, wannan kawai labari ne yan siyasa. Kuma wannan shi zai kara shakku a cikin zukatan al'umma arewa cewa magana ce kawai kake yi irin ta yan siyasa, amma abin da kake faɗi ba daga sakake ba kuma baka da niyyar yin shi. Babu yanda za a yi Peter Obi ya gaya mana cewa ya fi son arewa da yankin da ya fito cikin shi, in ma har ya faɗa mana haka ya sani cewa ba za mu yadda ba, kuma ba za mu gamsu da abubuwan da zai faɗa mana ba, saboda mutanen arewa ina ƙara faɗa cewa an sha su kuma mun warke.
0: Amma kuma ra'ayoyi sun bambanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin arewaci zuwa ga masu sharhi akan harkokin demokuraɗiyyar arewacin Najeriya. Domin kuwa Dr. Bibi Faruk, wani masanin siyasar Najeriya, na ganin faɗar abubuwan alheri kan yankin arewaci da Obi ya fara yi na daga cikin muhimman ci gaba.
4: A gaskiya abu ne mai faranta rai a ce wanda yake neman shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya yanzu ya nuna cewa zai damu da abin da arewa take ciki. Wannan baya cikin al'adar siyasan dan kudu kwata-kwata. Ko Tinubu da zai ci zaɓe, da ya ci zaɓe, da yana yaƙin neman zaɓe, in ka tuna da jata tambaye shi me kake shiryawa arewa, ya ce babu, ba abin da yake shirya mata. Su gani suke arewa kawai, idan suka samu mai rawani ya biyo su a baya, mai carbi ya biyo su a baya, suka ɗauki kuɗi suka bayar, aka je aka watsa hatsi, shikenan za a iya cin zaɓe. To a siyasar Najeriya ina ganin tun a walwo zuwa yanzu haka aka rinka ɗaukanta, sai yanzu muke ganin watakila Peter Obi ya damu, yana tsallakowa ya shigo arewan, yana nema yi mu'amala da 'yan arewan, yana ma fahimtar arewan.
0: Ana sauraron shirin Duniya Mai Yayi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Wasu batutuwan da suka fito a tattaunawar Peter Obi da DW Hausa sun hada da yunkurinsa na yin wa'adi guda kacal idan Allah ya tarfawa garinsa nono ya ɗare mulkin Najeriya. Kadhalika Peter Obi ya nisanta kansa da ƙaƙabawa 'yan arewa karɓar katin zama a jihar Anambra. Duk da yake a cewar Dr. Bibi Faruk, dole ne sai an gudanar da bincike akan wannan zargi. Da amma kuma Jamilu Ciranci, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, ya ce batun baya da haufi.
3: Wannan batu ba wai zargi bane, wannan gaskiya ne. Saboda a lokacin kungiyar mu hasai da takai da mu rubuta takarda, muka je fadan mai martaba sarkin Kano, muka kai takaddan nan cewa ga koke mun shigo da shi ga abubuwan da ke faruwa a Anambra. Saboda haka batun Peter Obi ya magana karin cewa wannan magana da ake yi ba gaskiya bane. Dole in kuskure ma ne ya riga ya yi shi, ya amshi kuskuren shi, ya fito ya ba mutanen Arewa haƙuri.
0: Obi dai ya musanta zancen a yayin tattaunawar sa, yana mai bayyana cewa wasu ne masu neman shafa masa kashin kaji ke son fakewa ga guzuma don su harbi karsana. Sana san amfani ne da wannan dama domin bata masa suna, alhali kuwa rayuwarsa ta kasance tamkar hanta da jini da yankin Arewaci.
1: Well, you know when people say that.
2: A duk lokacin da naji wannan maganar nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna, dukkan kwamishinonin yan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga Arewa. Babban mahadi mina wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. Ta yaya zan hada kai da kwamishinonin yan sanda wajen aikata wannan abu? Babu tattalin zan rika musguna wani rukuni na al'umma, halin kuwa rayuwa tana hannunsu.
0: Wasu kungiyoyin Arewacin Najeriya sun zargi Peter Obi da ma sanata Rabiu Musa Kwankwaso da azarbabin ficewa daga ADC maimakon bin Atiku Abubakar da Amechi don kwace mulki daga hannun Tinubu. Duk da yake Peter Obi ya ce Atiku Abubakar na guda daga cikin waɗanda yake girmamawa har ƙarshen ransa. Game da batun kungiyar IPOP kuwa, Peter Obi nisan ta kansa yana mai cewa,
1: I've always distanced myself from
2: na sha nisan da kaina a da ayyukansu. A tun lokacin da suka bullo da batunsu na zaman darshen a gida a duk ranakun Litinin, na fito fili na yi Allah wadai da hakan. Ba na goyon bayan aikata abin da bai dace ba, ko da kuwa wane ne ke aikata shi. Abin da nake cewa to shi ne, idan na zama shugaban Najeriya zan tattauna da duk wasu waɗanda ke ta daga Yarbaya ko Sanda Igboho ko kuma wata ƙungiyar daga Arewacin Najeriya. To sai dai kuma wasu na yaɗa farfagandar cewa wai ina goyon bayan Nnamdi Kanu. Wannan kuwa ba gaskiya ba ne.
0: Amma kuma ɗan gwagwarmayar kare Arewaci Malam Jamilu Caranci ya kalli hirar tun daga farko har zuwa ƙarshe, ya ce akwai lauje cikin nade.
3: Ai har kuka aka gama interview, banji inda yato yayi denying Nnamdi Kanu ba, banji inda yato yayi denying EIPOB ba, banji inda yace abubuwan da suke baskauta ba kuma ta'addanci ne, kuma shi ma ya sake ayyanawa kamar yadda gwamnatin tarayya ta ayyana wannan kungiya ta ta'addanci, banji inda yayi wannan ba.
0: Kuma sauraro bisa kuratuwar lokaci, anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin daukacin ƴan uwa abokan aiki na, Abdullahi Mamman Ahmadu ne daga nan DW Hausa ke cewa ku kasance lafiya.
5: Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu karɓe wasu ra'ayoyinku da kuka aiko mana. Kuma ina tare da Fauziya Dauda. Malama Fauziya,
6: barkanmu da wannan lokaci. Malama Rajane, kina da shi na ko?
5: Barka da shigowa filin.
6: To barka dai, kuma kai tsaye zan fara karanto ra'ayoyin saurara. Duk da yake cewa na ga lokaci ya riga
5: ya kore, haka ne a gurguje.
6: A gurguje zan fara da ra'ayin da ya fito daga hannun wato Sani Da'u Alaska Tsatsibir, dan autar rediyo Martaba Martaba Tsatsibirin, ya ce fatan alkhairi zuwa ga mai gabatarwa wato Raja da Mahari da Kaya. Akwai Ibrahim mai waito hula a garin Mai Godiya a Kimba a jihar Neja, ya ce to ƴan ƙasar Ghana fatan mu Allah ya kawo mana mafita a kan wato ƙasashenmu na Afirka. Akwai Mamman Shizalmaina, ya ce wata hukunci da kotu ta yanke wa shugaban ɓangarorin adawa na Ashanti a bisa laifin da ya aikata wannan daidai ne, amma fa a yi bincike sosai, idan ba shi da laifi to ya kamata gwamnati ta biya shi diyar ɓata sunan shi. Akwai Madu Bajima Kalallaɓuwa a birnin Difa, ya ce a gaskiya rashin sanin inda shugaban ƙasar kamar yake, wannan ya nuna cewa shugabanninmu na Afirka suna wasa da hankalin al'umma kawai, domin fa wato ba hujja ba ne a ce wajen kwana 40 ba a san inda shugaban ƙasa yake ba. to kin ji.
5: To muna godiya da wayannan ra'ayoyi da kika bamu. Za mu koma ga wato Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya zagaye na biyu.
7: DW labaran duniya.
8: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai sauran lokaci kafin kammala yakin sa da Iran. Yana mai gargadin cewa hari na gaba da dakarun sojin kasar sa za su kai zai darfafi cibiyar karkashin kasa ta adana makaman nukiliya da Iran ke tunkaho da ita wanda ke yankin Natanz mai tsaunuka tsakiyar kasar. Zurfin cibiyar zuwa kasa ya kai mita 100 yayin da tsayin tsaunukan da akan doran kasa ya kai mita 1608 wanda masu binciken leken asiri na kasashen ma suka ce Iran na sarrafa makaman nukiliya boye a ciki. Mr. Trump ya ce Iran za ta dauki tsawon shekaru 20 zuwa 25 kafin zaki farfadowa daga irin barnan da Amurka ta yi mata. Kamar yadda ya shaida mana ma labarai a fadar White House a daidai lokacin da yake karɓar bakuncin shugaban Lebanon Joseph Aoun. Iran ta zafafa hararanta akan kasashen gabas ta tsakiya wannan talata musamman kasashen Jordan da Kuwait da kuma Bahrain makonni biyu bayan komawa fagen yaki ga dangadan da Amurka. Haka zalika aminanta yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin toshe dukkanin hanyoyin gabar ruwa da Saudi Arabia ke jigilar kayan albarkatun manta tare da barazanar jefa kasuwar makamashi ta duniya cikin mummunan yanayi sanadiyar karancinsa inda gefe guda Iran ta toshe mashigin Hormuz. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin daukar mummunan mataki akan kungiyar yan tawayen Houthi matakar kudurinta na dakile jigilar makamashin Saudi Arabia ya tabbata kamar yadda Amurka ta taba ladabtar da Houthin a baya, inji Mr. Trump. Da karar rundunar juyin halin Iran IRGC sun sanar da kai farmaki kan jiragen ruwa na dakon tankokin mai a yau talata mashigin Hormuz bayan da suka bijira umarninta na gindaye shingen hana ratsawa zirin ga kowa. Ita ko Bahrain ta ce ta samu nasarar kakkaɓo makaman da Iran ta harba mata yayin da kararrawar an karar da al'umma fuskantar barazanar farmaki ke ci gaba da kadawa a sassan kasar. Haka zalika Kuwait da Jordan su ma sun sanar da dakile hararan makami masu linzami da jiragen marasa matuka daga Iran. Hambararren shugaban Venezuela da sojin Amurka suka kama Nicolas Maduro zai sake gurfana a gaban kotun birnin New York gobe Laraba domin ci gaba da fuskantar tuhumato mai kan ta'addanci da kuma safarar miyagun kwayoyi zuwa Amurka. Sarawar da kotun ta fitar yau talata ta ce za a fara zaman sharar da karfe 12 na rana agogon Amurka daidai da karfe 4 agogon GMT. To sai dai babu tabbacin ko mai dakin Cecilia Flores za ta halarci zaman kotun. Wannan shine wato wata shida kenan da dakarun sojin Amurka suka kutsa birnin Caracas suka kama Mr. Maduro da mai dakin sa cikin wani yini mai cike da cece-kuce da zargin keta haddin kasa mai yancin kai. Yayin halartar zaman kotun na farko Mr. Maduro da mai dakin sa sun mutunta zarge-zargen da Amurka ta yi musu. Hukumar kula da sufurin jiragen kasa ta Jamus Deutsche Bahn za ta haramta shan barasa a dukkan tashoshinta domin kara tabbatar da tsaro da kuma tsaftar fasinjoji har ma da ma'aikata. Matakin zai shafi gidajen sayar da barasa da na abinci. Ko da yake akwai wasu wurare da dokar ba za ta shafa ba bisa wasu dalilai. Deutsche Bahn ta ce dokar za ta fara aiki a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa a dukkan tashoshinta 5400 na fadin kasar. Karshen labaran kenan.
5: To da haka kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau a madadin muntaka a hiwa da ya tsara ya kuma wato shirya ya kuma tsara shirin kamar yadda ya zo muku Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya Fauziya Dauda da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sunana Rajada Munir Yahaya nake cewa mu kwana lafiya.
0: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.